0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A very near Yavanoi for Tano for 12 tap putting a mouse, Samoa for my mouth to Malaw and eight to lamb. Tano for love and Malo tap, what in Malo for the time. Alo mai lo mo si mali fa fonga i telefone i ale lima tolu tasi pi ai i au te oroa le asfraile so iwa o ki topa lua afe lua si fuluono. Fa melmini sa o tina ina utele ya Louise Abson o le afa atupe le malo pule o mta upu case managers e tape na ina tangata olo ole benefiti, beneficiaries mo ngā luenga ma isa aune fa i ngā luenga. O fuafuanga le national o le afa aluai le tusa ma le afa piliona ta la mariso i fuamanuia po le welfare system fa atasiai ma le fa aititi o benefiti mo e sa mawaina mo tausanga e lua ili tolu tausanga le umi. O e maua benefiti e le aini alatu whanau o le afa aititi alatu benefiti ili fasu wadu ta la ili vayaso ma le lusu lufa ta la ili vayaso mo ili atoi e yai whanau. Wa fa'ala wilole le ipapati se fainga fa abai tau wa alele o le afa amalu si eiva alele fa ilo sa o tau o pasese ili taimi te tau. O ta ua fo ili leipa la tuti mana na ufa amalu si ili toi fa afo ivave o tupe o pasese po le automatic refunds sa to tongi mo wa alele pe afai wale o se malanga pe wa sui fo ifu o fuanga. Na fa amatale ta ita ili leipa pati ya Chris Hipkins ili Radio New Zealand o pasese ta ngota malele ayu ni wa alele ta uvaa wa fa apupole ne ta ngati New Zealand ili taimitonu ulo fia ngaye mali ta ngota so ifuanga. Ilalo la ta ufuwa fuanga ole ama wa fo i pasese se ta uipo le compensation mo ato pa uwe tuwayo ni siyaki. Ai mana umia wa alele i fa alawa itele li ipoti o la ta ufuwa fuanga po uswinga fa atatau le ta uli maina o ato pa umalanga. O le tene tua umanongi tua malie o falalalanga ma ato e tūlanga ese ai le itu ma lo o lo mai viti fiti o lo faalia le fale mataanga o kilani ma le Mankri Arts Center o se vaenga le vaiaso le ngana fiti. O le tele tina lo asi e si mai e o mai inu uitua o lo o pui pui malu ili faata waino le ngana ma anga nu o fiti. Na faye tina o fiti si faalinga o lato ngalu wenga taulima isisifo au kilani lea soa nafi ma le fale mataanga po le museum ma le Mankri Arts Center mo le faa manatuina le vayaso le ngana fiti lea soa nae. Fa mele soa upu ya Greg Trail o nei faalinga po displays ito sina ma yele tele o manatu ilungo le interneti o na ole aso le ngana fiti. Wote tele pule nu au kilani ya Wayne Brown ifa ipule li tau vanga le palota ma ta watu ya la tau olo ili malo tu tutonu e ta ofi ya natu mfolfolanga ifa amoe moe tutongi itakata au kilani le pili. Wa mafua fa amtalanga le pule nu ili tau tinonga le national fa imai ya matel fauti ya ina ole Mill Road ya takanini sauti ya au kilani o se tasi ya awala tau ole atunuu pe afaye tu mai ili fa inga palota. O le awaiwa e ina tupe malitalo le tupe po le patu te lua afelu isi fulvalu i mafaye o na amata ngā ruenga faufale po construction ili faa ingo le tausanga lua afelu amalu. Pa mai Wayne Brown, o le ngā ruenga faa atini o le national etasi itesi malefitu sifu lima piliona ta ala mo le Mill Road Project o se fuafuanga valea, idiotic. Sa ta uwai se tati mta upta u alfa msinonga alfa siyo tangate ole tunuu na faa uina le aso anafi na savali eseai sa oloto le sa atu ua ia alfa siyo tangata o David Tamihere. Ua saa inia e official si umanga le Pasifika male Caribbean se paanga faa solpito a historic partnership faa malo siyele titi eati ule tau ile lalolangi. O le malienga i tau lai le le fefa aso hae o tomai i le valo i o le tau, pu leo la matianga o faa lawe lawe ma le saye nisi o le tau. Fai mai ofisa o le malienga, e lima tau sanga le a faa leia ati le la puta inga mabave mo atu moto lo ofea ngai ma le tau lo lo wa. O le sini ai tu langi e lua, o le fausia leo le ngari lua faa atasi faa teko nolosi mo se taimi umi e faa pito mo atu motu o le pasifika. Ma le tana faa iu, na faalia le pali mio le atu kuki a Mark Brown, o nu ula iti le Cook Islands, o lo ofea ngai maa afianga tutusa o le tau, o lo utau wivi matangata tuvalu. O Mr. Brown o se tasi utaita le Pasifika sa awa italanoanga o le pre-copy tuvalu, ma o lo ia inei fiti mo le fono tanga. ma o tala noanga nei o le fono tanga o le atu ina atu le fono tele le kaupu 31 i teki i le masi na phone. O le fa moe moe o Mark Brown o le anga wa i atu ta ita o lo langi i popolenga me le Pasifika ya lato fe ngale ngale a inga i teki. Sa mo o tala fofa ai una ala vai yaso i mamau ni au le alea ina utapua inga i inga pulea i Maria Markelita tuu.
2: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.

Lisa mbulu vinaka, ni mata vinaka tali mai, ina luvi viti. Ene kavi ni vakarumbu kenda ine ke viwa ni singa ni vulu okoto varu nondolu rusinga vulu kaono. Nui takini ni mbulu vinaka na vunondu indu ini siyama tiku mikina. Ene kavi ni vakarumbu ka ni kuwa, ni mbulu vinaka ni mata vinaka mai. Yo sasi vina tolu ina ono na miniti, kani marau, na kavi ni kuwa. Ni ratou tiko ngurtu lewe vida na maramatinanda, te vinda na ndo taltinga na luvengu, ngwali taltinga mai ene kavini koe na wali ni walesi o na wa kesa na kasaba mena mai ndola ndola tiko ene ndona nona tikini wola tambu ene ndona masu ene ndona nona itala noa mena givaka matha kona givaka kaita ki koe nga vi kenda ene kavini koe se marama saramanda ni vi vasa saka ni vi kena wono talanga ni tauri se vavi eh kambimbi talanga ea iyo ea retiku ngoe ene loma saranga ni studio ene kavini koe salavata tiko mai ke andi esena dhulu ibiti rong rong vinang katiko na nomni iba ka mazal ke nomni talano ne sengle ni ko ni maram di tao iyo rong rong vinang kandi no kila ni ramaru ta ka nan dui kai kai ra waron tik mena salika ka mura kingo na no vi ka ni zaura ka na en sing ni ko wa na program ni island time ke ina ngaro vaka afi vinaka vinaka vaka li ot sa to ngana na serongo oni sana rasa ngani saravi na wa kesa en ka vni ko oto ya mai nei rai en dan ngai ndio ai korro, eh? Sarto tu ket serangango, do tiko na ka vo so ki mami, ni na vaka der tel tinga na songu ni tau soli. Ke vaka ni sember ni kilam, ni visu reti ni vaka leolevu, nga ki to ngandra bu munina tiko kina vaka leolevu. E na kavi ni ko na vaka der tinga na marae ni katolika, na mati ni kawalu otara road, e na vitu na kaloko e na kavi ni ko. Ndo manda na tita viser na Kingdom Ambassadors International Fellowship in Christchurch. Say wusutu nimbula and PMN Fiji Pamanaviti.

0: Ambassadors International Fellowship in Christchurch. Ta ta kana ronga ni sere na domo ni sere vironga. Sa si vino tolu ina tini karua na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai. Au maro buka liwa ni ra rei rei mbula mbula. Mbula mbula na marama na wakanda. A wakanda marama rongo li mei viti ra liwa ni. I sana buka turanga. Sungu sungu ni marama ni sana buka turanga. Lo mei viti era tikongo ina soso baka Aotearoa. Wambote ni nisa rongo vira tiko, uni nisa saravira tala tika nga, uni nisa satawa e vunga vea ira, iyo, ndo virto, ndo ni lawa lawa, erto visi kwa rama i wali wali si ya nekavi ni kuwa. Auna vokambula saramanda, vokambula saramanda vei i nawa kesa, na kasava, mena ndo na nona tikina, tiki ni vola tambu, tala itaka, nangandreva mena waseo kwa vei kenda nekavi ni kuwa, oti ya mena gai ndo na nona reitala noa. Ena kena takataki na nonra sasanga mera mbiuti mbiu vanyo mai mera ngole mai i Aotearoa New Zealand ni sambula vinaka na wakesa
1: ni sambula vinaka ndongana tikina ubeba liutakina na nonda vitala nona ya kabina ni kuwa katoka na tikina na Nona tikina mane pola tambo nei chua wako burubura kena wika kida ngā sasine kina a viva nua keira er satu kina. A upa vini vina kataka na kalu lebu ngō e na bu nona lalama lebu nona viva rauta ki tu ni ndu indu na vanua ki mami ndu ila kumai kina na marama nalo mai viti roni ki mami sama e ndu apatiku ngō e nislandi ni mami ngarapatiku na expo ki mami rei da bandin dina taka na nona nona lalama lebu na klou nona viva rautaki ki nane mami ndu imbola dina ni nre nre na itek tek bu na kena baksangarai na vika me mbalata na e tostosu mai nizulandi ni ki mami bandin ataka bambauta indua na klou mbola ki mami sa bandin dina takina na loma ni madhongwa ni ki msa tiko in nizulandi ni okua sa nona ngana loma langi na burubura kena vika kesa sina ikena
0: Tatoka bakoti now, tatoka bakoti. Wambote nina.

0: ka kidinga na vale una kamina ni kwa ni mamiti ko na na vale ni ka kambura ngo ni slandi to na marama ngale mai na tikino mai mon mai koro wa kina bia o mai nei rai ba bili bina ka nui ta katalanga ni na rongo tu e burubura ando mo ke to ena ka bina ni kwa ni ke to na mai tiko lombata na ke na pak to ringi tiko ngane na kina ni mai mai tiko ngo ni slan ni ge bu kena ni mai mbula ba ando ndua bo so tene mal malum ke mge masu na ga chisu ne mai mi turan ka ne mai bambula
1: ai meni ni ta ta ka ta ko ti ni ve sei now na ho ni bu na num ni ve mai va ke ta vira na ka ni kwa ta umanda na mo ni na va ke le te ki ke mo ni se ni maramo sar manda ni ve ni vasa sakai vei ke na no no muni le ni vale talenga ke na no muni sa sanga taka no no muni ngole me ao terroa
0: o ia una maramani kandavu me na koro tiliva na kasala kandavu au vasu na koro nga solta bui na kasala kandavu au baka wati mai nei rae na koro lawaki
1: sandina vida na vula vida na vula na nomu ni sa teke vumo ni sa naki naki ni sa rongo vaki na visu reti ngole ni silandi ndo manda na nomu ni tala no na
0: naka na ni mami sa me tingo ni silandi kla ni sini karorao na ni mami teke teke vumo ni sa tukuni yani ni ki mami na ngande mai ni silandi na mami ngarabi chukina na expo na marama mai na sana lo mai viti ya o ya u manda na nongu tek tek bu o ya u mai nei rai o ya u ni vaken tintiko vol vol taktiko o sa vaga vaga taka me nongu kentin me na toso chiku nga o sanga itali talimbe me ron una rawata kina na nongu lako lako mai Akavio na watingo, iku mo sanganga na talimbe na kentin, kunio pa sangam baleta me kintin me na rol me kuni pa mawe na numila ko longor ni selandi me kuni kina ni na ndabo na nongu kintin au sanga i zakapati ko na zakaka mo tali me tiko sa online tak nga na imbe utalia me ro ni ro ro chiko na nga na wanga sa kauta na imbe au sando tali do donga me ro ro kila me ro ni ve mo kutiti ko na wanan rau na ndola wan roli me sanga bulu ko me katu tolu savu so e katu va sara endone do do utalia e katu va vitu nan rau na ndola ko e ako na sala ni nongu rau e lavo me mbala tetiko na ingole ngole mo ingo vea ungu kila upa vengu Bala tentunga nungu buni boy boy. Kero bebu kita ketunga va bu vale na kena vaka na walui. Kaya ko na sala ni nungu sama rawata me u sama tiko ngoi ni Zelandi.
1: Sa no ninge i vosa tiko i nau. O leva no ni tiko ntiko na boy boy na walui. Leva na nungu sar nungu bumbu. Buni ngani ni malawai. Aiyo, burung ni malawi na tini nunggu tata. Aiyo, ando tu kono kono kami sando ulang kami nawang isu besa kopo tu mena bui bui nawalun. Don sampai kerengone. Ati ati busaranga mena na itu aja nak kaya kita kimi sampai bui ni dah iyo. Niki kami susu tengah ina sih ye. Iyo, ang sando nak kono pasar fikir ni tiko kini na rongo tu cikono nunggu ni telan non na sando nak kono kote di lestari tengah nunggu panan nanu. Ina ngono tengah lemi kini ni tung bumbu. Atu ngami koro. Aiyo, bun ngani malawi ngo muri tu ngana tukangku. Iya, tu buli ngami nembu na mai koro orang sanggin do ngali mai suba na kau bubu mai sila kau kaka na mai eh. Iya, ya sanggai oni satu ngo ini selan. Iya, na buli teki imbe na tali tali ni tango tara tinggur. Ni oni sa wabi na anu ni sa buka mai. Ni oni ngali ngami na fiber. Iyo, mai be, mai na koro dawa ni na koro be. Ocea sanggai wangali.
0: Ayo wondo mai na wanga na interlink au ado mai suba so kero mai singa ruanga i suba sa kero ndia sarm kero kero sa wondo wanga buka sarm kero lak mai nandi kero sa wondo wanga buka sarmai sa mai ado mai nandi o satu sabare tu na wanga buka lele wuni singa ma tening ona nunguna waro wondo kendo na wanga buka O sabarei da tu, sa ki tu kou bango, la imbiu ni tu ka, tu bango. E un elong sa va kaya va va la chunga nuki la nyuna paro la kova sa paro buka da na buru bura. Tu vali ola. Tu kera na o, no una tu kwe zaki. E au kila ni lebu na

0: Tere.
1: Tina.
0: Eu vou abrir bem na cata que tinha na calou e lá na ilha lá com goi luta que tinha na calou. Que vê que mami na marama.
1: Ia.
0: Na vale na ni que mami a zambula que de mai. Que me sabe para mim me me maluaiti com na lama ni mada que mami sala com dormo chungo.
1: Ia. Ia. Que me vale mal ango ni sani matei ni ngono ni bondo anga mo kamikina. Ninguém lhe está lendo aí, bit. Sana ver o que veio weekend, não, ninguém lhe mais. Orto um dente, corta na nota, Tony Coro. E orto um dente. O tipo, me negueiro, não tem nada, morre tu. E o papai, não, ni sarro, ike. Sarro, sanga e mais.
0: Tá, que mami, boca, tipo, mãe, eu não gundam, bete, qualquer outro, lima, sanga, boca, de onde dam, dam, bem, muri. Paka me kero back seat tu pata kei nungu patna.
1: Sa
0: tina. Eo na kena lakoza ke au sini reiza. Aung gai kinta dalvango mo rei vango paka mo rei tunga. Au sa sini reiza talendo na vale sendo na zaba. Sa au otu era kero sa chuke zai. Na e vango un boto ne vango e sa kinti kinti raka na nungu rei. Au sa ndambe va mali yo kengu karua. O kwa ende i vaka mo rei gini sini rei chukumbe kei ra e.
1: Sini rei rango rei ya.
0: Au sa vato ni wana nga mo viara vua ka vango usait nga vango. Musait tanga sa reza no. Kinji kinji raka mele boto ni vango nungu rei. Au sa ngai vande ito kisa tu ranga me ato tolonga ya ni mondo. Ya ve ni bono.
1: Me ro na wanga vuka. Ngari. Sa roi o kalandi. Sa nikila ni mbula e.
0: Sa nda roi o kalandi ngai. Lako me indona rongo baya me ro sotan beka na wanga vuka pate kena zangi e. Ni sa baro lako sumu.
1: Kwaya.
0: Dona bule boya do bana na nungu riere tali bo gustri yo sare deni sapo kae la ko sombu tiro
1: nungu
0: sa ya do mikitu sa leiro sa ya do bo sa kae la saranga na nungu pa bili bila ke na nungu marau
1: e meni
0: iya yo sa ya do mbula e ni slani
1: sa ra e sa ni sa ya do mbulo mai na roro ni wanga vuka ni sa ngol me mi sa mai ko na nungu nikato iya
0: Ngondo ne itala noanga baka me mbulungo zitunga kina na lewe viti ni tuna vese burubura me baka ngani nda sanga ibondo wanga buka pandua ni bonu lewe nda laktu kina oea uhu oea wando me nungu kato lebu sa kero lako chuka iloma sa pasta ke chuka maina vivanua ke zendondo me kero duruma sa yadusara menango ne me kero sa meira idale ne rumbeki Ia kengu ikarua ya kwa mbeki baka nga mena traveling bag.
1: Ia.
0: Oye ndo na mbeki mbalabu.
1: Suitcase?
0: Na suitcase. Au sa redo nga nisa alako chukumo kwa mesa rola chukumo ivango. Au sa kaya nungu ya.
1: Unisa. Ngo sa ngeti mibi na mbelechi.
0: Ngori, mesa zawiri chukumai. Kasara nungu ngo. Sa Andrea Sarmai ume imbita toka ya sangu kasara mo kengu karua. Nungu ngori. O kwa ba... Endo na stika stika rom romo chukina kwa kwa endo na nona piktaka na nona
1: ngon ni bei
0: maramanga ni lawa ba watalanga ni rai na corona toloa
1: iya
0: sa ke ro mai toro tuna bengo ke ro sa rol sar na ne otu tuni rol ngo me ke ro sala ko me sa ba mbo izkiro na kolina bono ya me ke ro sa dur mai tuma Ya oya usenga sarangan indo na banana nu medala na nungu beki na beki ro ya na kangange kubakila ni wako tame nungu beki asing ni bimbi kwa usame ro takatungo sabuke sa ke ro me yado bana bano ya bando banda sa tikina ke na ubisa pat ke na koli sa tarasa ro kana turang me tapa kira una nungu beki o kwa mandanga ngi bango bio Aya, ada bimbi aku tu tumengo.
1: Gore, iya.
0: Oko apa ya? Ayo enggak indren-indren aku sin cuci ni kila ni salah cuma bimbi. Kira salah aku mai tumba. Ya oke, nana nunggu tonan itu lala omer tunggu ya tuh cuma main na like vitu nakal loko naya kabi. Kira sekele cuma naru aja tulu naya kabi singa. Sa zizi bisaro neto kona turango me zizi biro tuya. Sa tukun sarveo sisil toto lombalatin ratuya dengamur ngori kemdo salah koi wangga nui.
1: Iya.
0: Aba rausare usa basa ngo nugu ki mo sandola sandola chuba ngo nungu beg salile chuko na ki le chuko na loka ni kango ya sam den la nugu baka sa mo mure dela na totori ni beg ngo ni pare fiti ko wasin pare fiti na nungu orto mandanga na tiko na lomani vale ya orto saka me baro me baro
1: wili
0: o bango to baro to vitale ngale ndo tale na loka bo o yau Baro oti sartunga bango ke batal mengo na umarama.
1: Iya.
0: Melori manda na vea tapola ichu kena linga ni kangur.
1: Kwa mea lorei.
0: Gori mea lorei liu. Angai lo rei tu ni dona turanga o rabo ubo.
1: Isi di bulu
0: na. Dola pa sapa roti na bake san dola sa royau. O rei tu ki na pakete bi na pakete na seyo na kava dona bilikan. Okay. Wow, asi ni nuku makingo. Sapa ka urea de sapa ka umandua ka ke sa ndu ni sapa roti na
1: na loka.
0: Dona maramo Sereana, marama neira e, talanga ngoi in slat. O koe, same time sereana sa adhuru me loma, nona adhuru nga me kakwa kuni langa. Angir sara koe virtu I na, na, na airport me, tukuna ngona kine nindua na marama lako maile viti, e toro thalama indona na bag. Me taronga yani, bag ne, merilu rei nona bag se chukumbe ke ikeri sen. Angai tukuni ma iya, o zine dhana, a kesa na kasafo, durtungo nona bag. Tangai wama lale na sarana iya, me kera vivo soti yani, ni keto sa damage, keto sa vodaka pa na loka, sa zatu na loka.
1: Iya, isa.
0: Orto ka sindona lenga, kauta nga mai kata mai ni me ko ngani dona kayal
1: di ni sarang
0: ya uba bini bina kina ni to bini ngom tina e allo ni excited eh
1: koya
0: iya ni to sangai la ko mandu a reza na bi ka bi bi sauni
1: di ni sarang
0: ni vikanda me rei rei o viti ke unongo
1: ni vani toto watu nga nakato
0: iyo ni gai toto watu nga nakato koya
1: koya na kaya ni alo rei ni unai asa o kito sabar mar nai rei for you Ato tango makoy dito tango makoy dito na unita la noy inaw na kabini kuwa vinna ko bukal libo na vin bulongo din na nung ni may indola patlanga na nanda program ni nanda mati kini wala tambo kini nanda na uni mas ki maro ta ko bukal libo ki maro ta ko bukal libo nanda rongo na nang bulang may na koro iyo na itala no ni ko tati ko may eh ngoy na to nang gay bardi waro rongo ta ko to na maramani ko orto sambo di soso kiki to kayan to kutu iya rongo da nga baka li lai nira ara lai meke oi raturanga ni balang ir maram ni balang isan tona kanan ramaro tekira iya yungo meo chingo misa nangai rongo italanga nandung mon retou kia baka chingo nandung retou sere sentung retou meke nandung makasar sewa binau eh iyo okla nindung na mbongi asos chiko bikento nambongi ni kuwa ni na baka dur tali tiko nasong kunita usoli iyo nindung mandanga nandung ni baka mbula birto mi wang ganui ke iru talanga naturanga kina marama ni nai rai erbarong tingu mai ne kav mi kuwa kirtu tlanga mai bale mai na koro bagam bulu birto
0: naka ni sa ndo bulu naka mai wanga nui keto va bini bina kata kachunga na nom do vinga rabi na lomo ni mazondua keto la kudoro mai keto sa menti kongo sabonga evidene singo me meo tina songo kla ke tu sana me vital tale ke va te ker tu sana liu ani na mata ke ni monit na va levu lo lo matu ani ve ke mdo to zoko o lo mata la ngai nei rai e nei rai na ve kor kore lima ba ka kina e va bimbi la waki ve meli kataboru o sa tungo na vale ni wale se nislandi Pe bakani ke ona mani sin rongoda ona ngai rong tal noa ya u va bini bina ka unita ka talanga ni bulum bulum bina ka tiko ki mai bulum bulum bina ka tuna marama ngo in New Zealand
1: naka
0: unita ka ninda na lebe so tarek tal na marau ke na bulum bina ka
1: naka na undo no gutaro o zimba ko meli ni vanga bulum kina
0: o meli na watingo
1: o ke muni amoni e bango ni sa meto New Zealand we ki we ke muni no gundaula mani nia eh iyo ngori ya nandrendre ngori iya isa ni bulubina ko ngo o meli na turani nei rai eh isa sa bulubina ka matua ya ngo ngana no mninda ula mani eh sa mai to ni ngo na pali wali skim sa mai maro ni kim mai sonta ke ko e ke na rongo itala no talenga iyo ni tak ni bulbul na ka tikena koro ene ka vini kuwa ni na oni na retal nga talanga mengo riti matua ni sa ka mem balumba lo na o eh ngo na lebu san banga ni kana tota buteke iyo lebu ni kana tota buteke kila ni chung mai bidin DMC ko eke o kila ni kem ni ni sa ba kan yo da tan na kana KFC ye yo ya ya rambulo mbulo bina gati ko na maram na tinanda ir na ndo bumbu ir na to kanda na te vinda na ndo vengo ke na lu vengo tan nga er to tiko bolingo en ka vini ko ngo ki to sange mi so to tiko bagan duongo yo to mi so to tiko bagan dua na no mni ngole mingo e santo na kana na vina kani kelo na no na ba kataratu mni ngole mai menda mi sema vio kan ndo mai siamo via cani io e a noa chiesa na na cassava
0: na cassava
1: reda reda sa me kena neza bonito toca io na cassava livu não na vengindo no nome ngol ngol li si bolua e que mami sa lo mami di sartiani e na corro na cassava livu na ngone bonu ali sa vi mama dono na tolu na kaloko ni mbula ni mbula vinaka ya da rongo itala noti ko ne kavni ko mai e nairai e vo vinu na tartinga vi andia sana do libiti na na vi ko tingu mai ne kavni ko e vale ni walesi vei nau a kesa dar ngod tika na ndo monra vaka tala ki na non ritala no na non ritala no e kani marau yo tsa ngo oni sana saravir to sertiko ngod to sertiko na ngol mai na koro islandi iya ya na ndo kila tenga ni na no koro ye vaka to long ngon islandi vaka to sa vei mi vaga balang ita kada ndo iya menengai lore mendengo vei ndo vei ngo ulmila se da vo mantana da na vaga lang sa mai baka ngi tagiti ko ai yo kalandi ni Anvil Gospel Kemuni Chiovanga and PMN Fiji Pamana Viti ni bulan ni bulan nak ni mata binak mai

0: I'm Billy Rakinga, Zeal Gospel Group. Ni wo e rusanga puna miniti me wana kaloko. Ni wana kaloko, enda na rongo tel tikina, e vitala na vitala no e so, eh? Yon, kai bi salamatanga ni ko, enda sa rongo di nawa, ke sa oti mai nei rai, enda na waro rongo di ndau viango ula milango, enda e kabi ni ko. Ndau viango ni mbula binaka. Kendaru, kendaru mai suata tungo, wakandua, eh, o kalandia. Ayo, o marutaka na vi marurini kaluna nomu ni mbula, nomu do mbula talanga na wekango mai, na no no koro ano no bulu bulu koro kina no mi baka yota ka mo ni me baka terungi na kavni ko ni bo mai baka bulu tu arton ge me baka bulu telanga na boni marama ena kavni ko bi kemo ni mandanga ndo bing o kere mo ni na baki leite ki kemo ni ne vamo ni saka na no mo ni koro kor ni basu kina na no mo ni kor ni tauri naka
1: pinaka ni bulu pinaka na dangunga ula mela marama au marama ni batu lele mai koro au wasu chikoi na lotu yao e kandavu au wawa chingai tadile ebu sapsap
0: Tandi, mina wale mdo vengu, mina wale u. Wave, ndarongo thea na talono ni nawe na nasasanga mwale mainei rai. I mainei rai waka ndo yo wakalandi. Wave yo kemunyo, kemu ni pakititi ngai suba, siyo ni pakititi kusama mei batu lele.
1: Mepuno lebu.
0: Sandi na?
1: Oya u, chunga na nitu pali suba ikani ngem, chiku nga na nitu pali mepuno lebu, ndona lupi ngwe batao chiku mepuno lebu. Ya kito chiko ikani ngem. Me da bona ngona sa mito matin bimbi kina ni ruta, na ni tuta na tamarto na ngone lima na lubi kirao, sen dona leo. O ko sa ker kero ko mi u ko chiko ya i bono le me le munwai. Ko na nona lak saranga ya sa le da boni lenga. Au sa manu ara ka boli nga me chiko nga ta ko chike na nona songo ya bakin dua, au tali tali boli nga da ka nona bakin do tali bibi. Me garabi kina na nona onga. Non garabi tu na ni tuta na nona turanga el bina.
0: Naka.
1: Sa o chao sangela ku misuba. Kito ndo un garabi chiko na tal tala ni, na tal tala ni wesele, lotu wesele.
0: Iya.
1: Ko ya wot.
0: Tambada
1: tambada kai via tambada kai tadile duanga na kena tambada kan do bai tal tala
0: iya
1: itu ndong garaba to so me chuna lu vengo na hotel itu ndong vengo garabi chico berto
0: naka na nem ninge mai tiko ai suba sa rongo va kena bi sure ti sa ngwa sa ngolen ku mi si tal tali boli ngai suba
1: e ndo la ko koro do le kobu bu me koro au mai tal tali suba iya pochi le bichu kunungu pale
0: iya
1: ndo tal tal chukina
0: sarida iya ngai kimi sangi ai ngole me bandu ngoi
1: sangai bandu
0: iya
1: ningai tu kuni chiko bango na marama ni lama viti me la ko ni sulangi na longo estang na longo sar estang sarnga
0: iya sa ningai sasanga sasanga toka he soli soli soli
1: ni
0: sa ya do mai
1: na lubingu ko supporte ke una na o na la o au ke bango na fiji de na fiji de io aurora senga na fiji de ke me mina soli che ko na ve yanu yanu na rena turanga marama pa o cheni tedilevu e una ne ma miliu liu ke mina soli charo na fiji ke bango no gudorbo aro ta manda no ngara vita vita dilevu sa la komanda na no me sta no lo mai vitu sa va vini vina kana vin ngara ve ta kapa boli vitu
0: na ka sa vogli ta ta na ga rubo io io va kai na wa ke so ke mi oni ve kinji kinji talanga na va moni ni
1: Isa. Aku pun tak main orang kebuka.
0: Iya.
1: Siang yang betian raki bina ke tu nenek robu kamai.
0: Woi.
1: Iya, iya nanu ne rondam be, enda sampai bini bina kata tunga nak keluturangan, sange mata ini ngauna.
0: Iya.
1: Pakai enra kibina ka. Iya, pakai bini bina kena ne rola kalau tu mena kero nama ramen chicken atau.
0: Iya. Raki bina. Iya, tetap.
1: Ya, ucu anda kana lak mena kakana kana ucu asa rabi serang modi
0: iya
1: amo ngati ya me do bini sa sa anda pakila sa kadi bak tal chuk meni sabaro alu tsombu lu tsombu sakin datang
0: iya abaroro
1: ah baroro be
0: Kembali lah, nanom ni ngono.
1: Bumbu ngami nawalu nak kaloko, gay kota tu 11 sa taratale nangkil.
0: Sarada,
1: Iya,
0: wakanya ni, wakau ni sangat ni, wakau ni rare. Entah naya ni rare memang nanti kini. Eh, wakau ngau anu nungin itu wonto wangku tumbe kau mengurik koris. Wakau ni ni buka telinga memang gak buka. Wakau sama tahu tu.
1: Iya, sama tahu.
0: Oh,
1: Do ngana kanga ya dubia.
0: Ayo.
1: Na nungu bondo me na wanga buka. E block one do nandali nga. Au stenga ni ronga tatal nan jin mandanga ni wanga buka. Ucha ai. Sana bas. Au ngi bata ka bango. Tan dola sampe do. Ko nga ya block ngana nandali nga.
0: Iya. Lebu serang ai de sangke bondo wanga buka do kandina. Na tabon yo ni kota me me vuelta aki ndo.
1: Oya un. Na nungu ni ayo ndo daka ukuku au ndo chikuma ibi cha ndo business in sao na taumbe na teki teki na nungu ndo ndambe tuna loma ni city ya isuba au ndo volvol taki wa mbimbi na pofion ya mani senga lebu na nungu ibo lela kumengu bango mbalata na lubengu ya keto pa chikuna neto stall ya kaume na iri na Ele kuna nungu ivoli.
0: Iyo. Ibaza dosa chingu santo voli voli takitoka.
1: Voli voli takitoka ya mena monichi. Tusichi buka lulu nanoa. Santo na kai vye uchi nga naivulia.
0: Sariza.
1: Ya mena nume mena uchi. Ebuka takitele mena noa na nungu ya ni voli voli taki. Satungo.
0: Habu.
1: Habu kule kame kwa ya nise. Era na giri chumbe ya no network to ya.
0: No network. Iyo. Kese uchi nga mena gisele na network. Iyo. Ni mataka na singa KV tina kena maru taki. Sao nina mbadi voli voli takitele.
1: Voli voli taki.
0: Iyo.
1: E san dona katotoka.
0: Dino Sara.
1: Dona katotoka. Na tabu kisa. Mokila na nungu sao kona vortaka viko.
0: Iyo.
1: Kona isi. E lako nga mwe tarai vandua ya Nge tuku noko ya miu discount Au saloma loko na yu bulitaka na $20 Nge tuku noko au na tatake Na nga mwe kango Nge bule kwa 49 Pasang bulu kalima Pasang bulu kalima
0: 735
1: Au tuku na nambungi Sabdua na kabina kaya Da padre dere nga nakalu Na nana stulia mair na Ni buka mandanga mwa ronda ube May Wellington Ni tuku na tapali mwra ule mila bulu bulu tek tungo kero be buk ngain muli ready ko ya
0: isa mero bol bol talanga
1: tu boli boli lebu tunga ko boli boli sa bak si singa mai bi una visa o keep the change au sam
0: amen ikem bal bal o kitu sana baru cheri la boya
1: senga kando ta ka bando soli lap tal tu bali betu kemu ni sandin de tv go e ke mane barrong tu morto na tabale mi koro e
0: iya bukan bulu serma da berto
1: pinaka au bet Tauro na ngono ngo mo wambulo vi kemuni kede na me kangu me koro. Au na via vos chikan ko mbete ke tola kumingo. Au tuku na au na pasanga na nito chikino dawa. Iku sa pasanga enu enu koro. Arto ba karto rere balele na maramango.
0: Manga manga me uchi merto na maramango.
1: Merto na taro kenta na pasa kede. Iyo babi ni vina kabali vi kemuni me koro dona bolem bole lebu. Eda kaba vi kenta. Wakai etalabitale na nonda Nandando zaka zaka. Lebu na kae ndando nanonda talenti. Kwa kunimbidhiko. Na talenti ndo itube kimni. Kimdo kede na tapale mikoro. Ve kimdo kede. Seira kede na wekangu maikoro. Kimdo mei. Nabia saikoro sana tukuna raramba ngayani. Keto sa chungo na marami nikoro. Keto sa maivakila. Oh na boli boli taki samuleka. Yeah. Satu toka bagan dua. Dua ngana kan, naimba ke tu mai satu tu pernah kecik kau menali tak ke Australia.
0: Iya.
1: Ke mami ke bawa. Eh ya umanda. Ke bawa kan kecik kau nelak mengko se Australia. Aw sana toh satu. Sampai sama tena saling kena nunggu leni balik.
0: Di nusara.
1: Sa pakau lulu nang kecik. Etala no kecik kau ko.
0: Iya.
1: Eh laku cungan awak ini matang. Kau kau bambu leman tapi nunggu tahu leman.
0: Di nusara. Sandu
1: kan nunggu mista kan nunggu tahu leman.
0: Di nusara.
1: Kerondo bi muri bulinga.
0: Kau
1: eh. Mista kesaranga. Aku seng saranga ni taro perana awak ini matang.
0: Kau ini binak binak wali.
1: Tapi ini binak tangan nak kelu.
0: Di nusara.
1: Saya elisang kelak kelu.
0: Kau ya di nusara. Ya kau yang kau matan ren itu mai. Eh iya. Rendu tu kunan ni they don't go away. They walk beside us every day. Yeah, iyo. Nana kavi irana wikimuni na marama wekangu ni ngoliti kumingo sa rayali na turanga tama. Iyo, sakadivina nonrumbula. Ika kuni ngulit dava, iyo, nana ka nonrumaru takatunan ni sa yadaro mini silandi, ramaru takatiko. Iyo, maru takatalanga na naman yung bula baka ang dundun, ito may stoto ni bulumbula binaka. Iyo, o irana po ni marama yung bulumbula, ito biyango. O kim ni tuan tonga ni bulumbula ngay zangitanya. Iyo, angkari. Iyo, nandiyo sa naman do sir sa do neke yo do wala me no ni marama do me baka bula do tu kun neva mundo do kor ni vaso yo era na sar sar tu mai na no we kanda me bo no erna bena kata mer na do mo dikem ni do sar dikem ni tra na vin na ko ka live na kango naka
2: nak vale bu bula bina ka na vango te malaysia ni maram ni na kondu kor lo mai viti vasuni vatuka roa sangani da kaundrobe waka wati la kemba sangani la kaundrobe
0: ya na ko waka live na ko wali chimni ni bingaram tik ni atuko nonta na kavia witumba ni bingaram tik mai no sorry
2: ayo na rentin bata mai no sorry wa bini bilang ta na kalona ka bina kani kuwa na na bi baro ta ke na ngi la ko la kumai
0: na ko waka live to to to mandar waka bula ber to na bi samani
2: ya ya vina kan do bula vina kana le nungu vupale me na usuri na vupale me batawa wa mbule la kempa sangani vire na ngone retiku mekina wa mbune vina kataka chikano na nabi bakulu ngataki na kalu na nungu ilako lako mai sang ni kararao na vingarabi na kila na bikanda la kudruma enda wa mbune vina krisa nonde ito kristo kwa vibaru taki vibakulu ngatotaki na nungu ilako lako mai Eu sou uma bulungana pekni nungu lobo ou vacaba rauquina nungu ibonde bondo. Dona andra una dola dona soni lobo roata ki nero nondul.
0: Toto kama kawati. Viva un giti trama ki mami io. Ki mami sa tungo, eh? Io. O rive ti kone volo mata na noa ira di bagatao. Ni dona ngone lewa et kone wa seti go kwa, eh? Ni ero kama ka buli. Io ko buli buli ta ki no makete io. Sa dei viva un giti ti go kwa, eh? Ni ka kun do mantua. Ni ka kun kwa kun mata na buli ta ki io.
2: Io sa. Sa
0: dona kan go tali ta kana na na
2: na no viu. Ando sinra to tuna bulbul ta ke.
0: Dina Sara. Iya, Dina Sara. Iya.
2: Nak bale.
0: Oh, tetok bagoti berandi ni baka tau. Nak ser bale. Mai dongol main dia, dongol main pun meram demi baka bola. Naka. Nah, ni bola bina ka kai nunggu.
3: Ni bola bina ka. Langgo nga ser ni ambale o meram ni nada maki mai korro. Au basu i manu kumbati ki malu mai viti. Io va a te la ngaina da maki li mna no go sul soli va bi bina ka ta ka vale una no ngan de menu slandi sanga mata te la ngani ngau na mo mo la ko meki na mo beauty beauty mai mo bu ka mai na do tental na na vanua mo beauty beauty mai mo mo bu ka tani mai ka va bi bina ka vale bu dinna ni wa awa sala ko mane ka tin ka wal ka rosang ka wal ni singa Wakau tia umai dona tobi mate, umai nda wuti kundana mada, umai nda wuti kuba tobi mate na nungu meiti kubuli ni Islandi, uba bini bina kata kabali buna kalu, ni ngau nai bina kati kina na ne mami tubu tubu miki mami nalai suate na ngoni kiamba, au saba kila ni sambu lebi naka,
0: abini
3: bina kata kati kubali bu kongo no meiti kurao kina na kai bini kuai na ono bina kango. Usangan ibang bautan yung nang mayato sa artuike usang talutungan yung namak ni nandong nang ngaw na may nambutuki New Zealand mai may baka niyo nanong sasang tak nanong kulako-lako mai usang gaiti kubuta kataka talitik nga na hulo December February usasang tak nga nanong kulako mai au sanganga mo lon ta kana nungu bondo bondo au sanga dibina ka tu ba so sta kana nungu mata bu vale me ba kanda kila tu nan ren ren bula mai viti au sanganga mo sanga ta kana nungu la kala ko mai ba kayau me u rawata ki na nungu la ko mini silan tina ni sanga ni do na kau kau ta mai me mai bulta ka au sa lak sar tu nga me nan dela ngani vi nga nte nga me mai butu ki ni silan dinga mai sar sar nga me ada bunyu le stalen ki viti
0: to to ka
3: ka tu ti nga na kombek nga na kau bina kata mebe berta kena kau bini kuah na beba ungi ti lebu biak ngaviau na buli lebu biau nanti nama ninggal dah kata lemba kibu na bunuh dah bina dah kakina usana kila nak kandung dulu mana dah kau kau ngan do mana ti kuna nunggu tu akani ti kuna do ni bengar rabi main do ti kuna nunggu tu bila kelak kena kau bina kani kuah sabat tu kena kena
0: nak serba lebu nak serba lebu is main tu ngalih mana buat merama ngalih main iya kandung sini ngalih main ngalih nama ik ni belum nak
1: Kagu, iya ni sambal binaka. Nadang kuna matila sa dibuanga, o maramani tabu o may koro.
0: Naka,
1: o baso na banga, o bawa ti talaga na banga.
0: Sosoko, iya.
1: Itulo ti ko na luwi kira.
0: Naka, lumutan mo ni bakambula, bakambula na banga,
1: iya. Iya, bakambula ti ngani berto na, beti na ni kumain ang dawa. Pero na kangur tu kedo may koro.
0: Naka.
1: Pero la tua bukit tunggu ini Selandi. So mereka kata ortur nanti kau Australia. So pambul bekem nurah ramba.
0: nak sarvagali nak sarvali na kango to tal marama e vo mai na gulewa
4: iya
0: leva na ke kujen bi kuin bi kono microphone iyo e fensi chiku bi na na fensi pani ni gari mai talida gari na na gulewa wan bulu saramanda ni vakili te ki kimuni ni maram ni ve ni vasak ni ve e iyo naka Foi na beli chino ngamu kusa tu numi ya iya iya mai talida
5: naka na dango talida rayoba ngole leoni na sakoro lo mai biti
0: naka iyo ni masi vi talida
5: oi oya u susubana maramana mbungu mai batu lele koro lo mai biti Ngona salenga kina na mbungu sangi misus chuko vena nungu ta wa dhambe dhambe na turanga ni na ingani pateke.
0: Sandina, isi na wali mnungu leo. Ito na tukutu kitu nchiku miya, ito ni tala non belichi. Iya.
5: Naka. Ube tala no takanga na nungu bondo maina wanga buka. Aku bunuh mena wangga bukan kiba kabe tasong na nungu ide.
0: Nungu lewa.
5: Nanti nungu rede.
0: Sangi bakan tu nungu ngole mai.
5: Aku sabun tu oce mai na 2024.
0: Iya.
5: Aku angole sarapan ngande tu i Hong Kong.
0: Iya.
5: Ia na nungu laku santu adalah laku binaka na ngono loki na 2024. Nak balet ni nan rakyat rakyat binaka.
0: Iya.
5: Aku gay laku tu basi ngarori binaka biar na nungu sarapan na nungu buka. Ia na nasinga ya. Aku laku main na nungu ponto mengo. E borobora bale le na ele buna wo
0: iyo
5: gaya bala na wanga buka ke ronda mpito ka bata ke na ranjini bata me no sori ke rongo le bata me na singa da beto ko e sango saka bua ker ker me oi sabe ka be ale kan wize bata ni apa bala na wanga buka o sa tori tok na ba malua Aku sangat nikila nangona talenga ya aku asal lupa tatu nangona beleci. Oh ya, aku sangat talenga nangku beleci melupa, beli tapi aku relax lo mani wangka buka. Iya. Aku sangat asal lupa rawa. Sa lupa rotal mena wangka buka ike New Zealand. Aku sangat talenga nangku beleci me
0: zomba. Iya.
5: Yo ya, aku sangat nikila ni aku lupa tatu nangona beleci. Aku nre ma endo asal ni nangku beleci nasana mawi. Aku nge nre tamai nangona beleci talenga nasana mawi. Aku ngai misangachi ko medo bana no gumbelech. Na ngono sangachi kina medo bana no gumbelech bola kan indo na yawo na nungu sanga yana wanga buka sabaruru. Satu kuni chiko mai wiki man. Le sala va marsit be sabaru. Pro na wanga buka. Eu e buka na ilu. Au sakani ba malu be rjeli ba tawa ni china ku chiko nana. Ndo na kasale ngai ke. Na no gumbelech sa singra ni dakara. Kas o ko ya raisar mai bango be ya. Na na reina mai bango be ya sa soroba na ndrede.
0: Ai so.
5: Kada pa kunta na pa kayo. Na nungo mbele cha sa kana tungo. Chuma au sa man ka au sa renga mo ko sa rende ro kayo ni. Na pa banda nungo mbele chimeta ko ndur sa ro ro ira. Chuma kai sa rende na ko sa ngi basa ngara ko na karuni nungo mbele che dambara na dhoba nga bango. So ro ba chi ngo ko na ndre. O ranji ba tao. Au ka ko sa rene la itala no ta kana tu tu. Ai ranji ba tao. Dur le tokalo.
0: E tokalo.
5: Iya. Sa mai chiko na loma ni vale vei use vina ka vaka lebu use na mai vei lingo mi chiko vei keito una marrama la ko mai korro na ene no korro na pi karra vina ka mata inga ni bongi ara sabi si ko ya norto mai na damaki orto mai batu lele o ninji loli o ninji beke tuku ni sarra musa tal no taka na wambe le chidal non rato zaka vaka na kabini singa na nren o kausa ker ker me saya dong ai ke na wambe le chidal ni kuan tal ngai kau bona bona tal le bai dil na
0: sarra sarra ta be sa sule tu moko enda kuna bi yo ngu sa ka te mai no gulewa eh ye sabu to to kan dina na no ni ba kamadal ke no ni
5: tala o ya bia tangi ni ore ni no gu china go mai batu lele tangi chiko tal nga na kone sala kono mai matango duktang balete ni mai mila ko tumengo na marama dinyo ni bano ni mai mpasa ngara mai na ni mai mila ko la
0: kone sara iya
5: eu ba bin bin na kali iya do tanga mai na no vivi
0: iya
5: sa mai boli do atale chingana nongo e vili mana kilo nongo yango ono kota to mai sara boli
0: ia
5: sa pa vini vina ka bona turanga ni sa wo chike de tungo na nongo i boli
0: ia
5: sa tungo na nongo i lava sa chiko be yango ia
0: e ro nongo na nongo i sulu me se varo so mai ani e no i sulu ne sulu ia
5: sa ndo no ne
0: wow to toko ba ko tina tala noa ia ia sa na ga i mena ga ki mami na na na raita tala na tiki nongo re ni sa enda be relax nga buka e na ngona tala ni sa varo ro me Bele chindon, benda taura pa kamay eh iya. Isu na sa walim ng gulay, na walim na may talanoa, na may bakambula, na kabini kuwanda may rongo italano. Eta pa ba? Chindon mdo seri, chindon mdo meke.
5: Iyo. Kamo tanga na nito seri.
0: Chindon mdo seri, iyo. Iyo. Asa ni sang ni sang na kanang kita. Yung kamo daw lindo maraman daw kamila. Nai, dongol mike. Dongol sa mga misa ng go, mera kima misa rabi kim ni keve and a camera, eh? Main dongol mike. Nindo sa baba ro jigo mike. Ebe sa una program wena kami ni kuwa. Iyo, lima na kalok sa walat ko mingo na marama wuni wala baka kami na lima. Loto na ono. Vito na kalok na song ni tau sori. Vidur makin na baka tasosu baka baka rau na vitikina nang game beauty na ni tu tu iyo iyo ya gori sando lu riser tu nganggo main now tu semai gori na wa kesa gori mai sa sin lu gori dum do ser iyo
1: semai metila
0: isa na pati beti tu ngam do vengo iyo gori ngono ngam tu sa varuki iyo
1: penda mai la veta toluba

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Kande Swingers Wingona, Niko Yali, Mai Veyao, Nangone Valwali Savi Mamandonu Navana Kloko, Nimbula Nibula Vinaka, Ni Mata Vinaka Mai. Tali Din and the Marau Tekirana, Natinanda, Irana, the Bumbu, Irana, the Venda, the Luvenda, Navunganda, Rangoli Tigumai, Eva Kangande, Rangoli Tinga, Mai Mirmai. Menda, make him a sort of a Viokani, Menda, my sort of a Viokani, and a sort of a Kauteroa. And a vida na mada sa otingo eh kila ni vam botani so ve la sarna ngole listal tikna na mo singa mo niti so ran tikna tal bakali lai ya arto sele ngunu o ikatakata na voni marama na kam ni koni mbera ni to na ngole listal ina marai e otara na kam ni koni ka kuni ngole da vrota na visri tira ramba ve kem ni ki sarna lubi viti ke bakani ngandre mo nina sravir na o kanda marama Era tiko ngō, era waka iwili tiko, ena marae, ni sangu-sangulu te katolika, ka tiko ena tini kawalu, Otara Road, e Otara. Ke waka ni na off-ramp ka mai, na off-mai na motorway, mo ni na ngole sara ni mawi, matei ni vina, mawi tale, sa toko saranga ni mawi, na marae ngō, eh? Na matini kawalu, Otara Road, e Otara. Ya ni sami rani na ndriba sibita ni o vambo de ni na so na dor wono ne lewer na toka e ngoni sala mer na bagareta ka toka na ngoni sala moni na ngole moni ndriba kina moni le ba ke le ba bina kana no moni to lili o ya na ko ni ko no vitu na kaloko lim na kaloko ngo sar na ba kai kavi o na kaloko no non rlo tu vitu na kaloko na songo ni tau soli e na ko ni ko ni mbera ni o ni na le so ta virtale and a singer in Matanka and Maruta, a singer Kiviti, Emangere, or maybe we can then have a Tiko and a Cornilla de Ocalandi and Mangere Center Park, my Navio Nakalokoni Mataka and a Sa Nisa Ongitis Artico, Monina Mole and Vaca Totor Sebaga Matali Lai, Ronili, Kelvin Agano Nomini Motokana, Nomini Lori, the Sansotini Levus Artico and the parking spaces, Mevacarna, Saraleo Levo, Saranavio Cani, Saratico Ngora, and all men of Yesenis. Landi mer mai revir no ekandre non rubaka itavi ni matakra ol sarti ko mai banua na ndau langa serta langa rati ko bolingo mer mai vakata susu ni singa ni matakra ol tinga mai na tambana ni lotu orto mai na chicham limited na non to vulangi rati ko talanga ngo mer rubaka itavi ni singa ni mataka le bu sarti ko na matameke erna vakata itavi ti ko ni singa ni mataka ko ya sa uni va ungeti ki na ki vakai sanga ni niuri ni ni raoni ko tene no ni tolili vando masi ni ne vondo stima ni vanua moni na e adho e anikina ina mangere senta pake na singa ni mataka ni mbula vinaka na varundu tala tinga na vitala ni rovitala no kei tash ngona ngone lengo mena vongi vakile te ki koe vakai titi kumai bundo wetlands ni nando rongotha ni rtondo sema vinaka mai na vekavi ni vaka rumbuka enda nangai rongotha na kavi ni kua enduwa na nona sasanga na ngone leongo kwa mena ngai vakile te ki koe se ngone lasar mande ni vei na waso talenga i vei kei na rau talenga na nono dhorovo e rau dhorovo ni vei oya enda na rongotha tinga nando mwai tash ni merna lima na kloko na kavi ni kua lima na kalau kan dana orang tadi kena non dari orang nombor sebagai pertanian atau tahi foto kadius mena wasya weekenda sena dura ke weekenda na itu tuku ena lima na kaloko leo leo besar ni tu itu kan ibu kata kata resep tiko boleh nganggo ibu kata kata sando nak kena non retalita kena mengiti buka ruta kena singa live ni kua dua tiko serang nganggo nama mata wali sa suka non retuta mai pakai kavi talinga kita marutaka marutaka eva kai evu vale eva kai it's a family atmosphere oira ki mamida ka ka vata ki rendi watindra rangole mai se oira singa ni tu ka na vaga rumbuka erotiko sarangango iya mera mai ndo patiki ki mami na ki marutaki na mada ni vosu vaka viti e ante aroni silandi ki mamaruta talinga na rumbula na kavini kola Lachlan, ki Elton, goe rurona dhurbo, me nea te salomane, rutingo waka vuli, waka taka thaka, me ono na maadawa, sando na kana non ratali taka tiko, non ratali taka tiko na, na waka singa levo. Pango, sara sara ni waka singa levo, ni waka kam, ni ngi ngol na muni vale, eh? Iyo, eso sara waka singa levo, rataki tala waka rua, sara ngai koto tala na kiandra, ay nondra, nondra ndi tiko tiko tiko. Kendo na kana ni to umaro taka na nondra mbula, ni to toka ni waka taka thaka, na nondra ndo umaro taka na ndo waka vini vina kataka tala nga, na ndo nana umaki tala tunga, in waka singa levo, kito ndo waka rotaka, me maro taki kina ni sabaru mei dhava, na madha ni wasa waka viti. Iyo sa tuku na veira, sa wala nga nina mei dhava na madha ni wasa waka viti, kima mina maro taka tala nga, na mba kilima sa vulka ono, ni tunga lala, kei viti. Ya, na singa kei viti, na singa ni mataka, nui taka ni sa waka tanga usa retiko, na kena, na numni waka waka rau, memba leta na singa ni mataka, kila ni tika tala nga na numni, ndi pura karamu, ena eka vini kuwa. Mose sa dhava, sa andre vasa mbutika ni neipia, lebi waka tengu waka lakalaka, ni mbera ni na andre vasa ra yuai roa, na singa ni mataka, mina li katika toa ni vei tamba tala nga mai, vei ira na vei oe kani, era waka tiki tiko, mena vunu tatoka ya o wai roa, ena eka vini kuwa. Seko pirei koro, taumbale, voli kina. PMN Fiji, pamana viti, nimbula nimbula vinaka, nimata vinaka mai.

0: DJ Toa Suragani. Ni wai tini ka ono nomini ti me lima na kaloko ni bula ni bula vina ka vina wali wana nomini se ma vina kating mai ina nonda ngonu baruta ki ngona lubi viti mai na tolu ina tini ka rona kaloko na mbongi livi ni baka rumbuka au rei da tiko ngoi ndone tukutuku mbita da ki tiko mai na maramatua kangu mai White Rock Canada en nonruto sandona ka nonruto maruta ka tiko na nonruto en kena wara ki tiko na luvendra ngone leo ngone tundua na nona sana varu Kelenia e Colorado US Naval Base the USS Abraham Lincoln CVN 72 exciting day as anticipation builds up on the arrival of the USS Abraham Lincoln CVN 72 at the call Coronado US Naval Base San Diego okay la rivo kind of spelling mistake kia de la la Colorado then do tumbe na Coronado US Naval Base yo ay orto mi America after 9 months deployment in the Middle East welcome home to all the US Navy and US Marines on board thank you for your courage honor and service on this day we as parents thank God for their safe return we your family and friends welcome you back Petty Officer Annabelle Boulevard na wali wulewa na ngravitavi na wali wenda bavu na katatlana tamanda wakaloma langi na nono vei maru riboli vi kemuni ke irtalinga na nomuni toka ni vaka vaka vaka sina itungo na naval base vi irna itumutumbu irna vio kani na vinga nene na vita vini en nono varu kinda vaki o irna leoni leoni USS Abraham Lincoln CVN 72 at San Diego ya ngoi tini na ya ua saoti wambote ni sarto tikungo na vi matu wale vula dha mai kia na nondro to vita vakitiku vena nondro vena wana nondro ngone lewa vina kisar wakaliv na wakaliv na ngara vita vi ya vunore rabaki ki natu wakaya e wai me ziwa na vula sambo ndon dina na ngonu mpalavo ngonu mpalavo sangatu na vi rai ke ira na wekamu ni dhaka dhaka volinga na rara wakini e vanua ni sali mbiu tukina na station tukina na wanga ni mati valio wai ni Amerika ya kima miwa vin vinaka ni vimaru ina kolo na mni mbola waka ndindua rano ni e adho mbola talani malili sota waka vio kani en vithana ya wasa oti vinaka wali mkena waka utikumai na itukutukua ya wana maramati na muni ni mbola vinaka yo na kavini kuwa ukila ni na nandua tiko na niro vita la noa ke tash wambo tani sa asa join maungo kwa na zoom na kavini kuwa na dorongo da tunga na zanrato na viti na ningo yo ni kuwa na rasaranga ni nisaravi i tash ma mena waka madhala taki koya wakile taki koya kina sasanga talinga e sasanga tiko kina na ngone leongo e na e kabini kuwa misanda na wara kasaramanda me oti mandanga na waka tangyongo menda na waka mbula saramanda wani oti nga na tukutuku ni veivoli ongo
1: na vengara vini na mbula kina na mutiku vinaka e tegibu e na vei toko ni ndondonu gori na vei kai waka rautaka na fono mena vengara vini waka buni wai kina ngarabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula E veito ko ni talaga na mbula ni baka asama, por karamu ni tiku mbulu mbula, kena venga ravi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, embaleti iko kena nomu mata bubali. Erto venga ravi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbula baka banua seitomo. Kena mbali mbali, sega ni yawa na nonda to bebuke. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sipaka ndo tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopotaka na vei kawaita kindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.

mana viti muliratu reki nai longu ni evo e rosa vulka ono na miniti me ono na kaloko hiyo tuku tuku ndina o rongo tatika na kabiniko na vital no baka edhuri tiko ngo na mona liba liba andina to doko en do na mata venga nini ertondo o vital no kiti nandato ngo na kamenda na baka samata kasarabaka mimbi na luwe viti menda na baka samata kasarabaka mimbi bako tongo na na rongo rongo sinibika vital no tiki tiko sarto tukun vino nato na na kita ndorida ni na singa kay viti na kina marota kisa balata nga na volibuli taki baka iba ang bimbiti nga na volibuli taki kiningito e senga ni bibusaki taki na no unubosa baka viti na kina karoni maruroy baka nga taki vosa taki pabeo ya Wabio ya, eh? Na vi songo keda sara ni singa kei viti. E waka e sando waka mbimbi taki nga na voli voli taki. Nang gito sanga soti. Ni ndo waka mbimbi taki na kena wasa taki marroi karoni. Lomani na nanda wasa waka viti. Menda wasa sara tik nga waka viti ena singa kei viti. Eh? Kakuni manda ni nda waka mbimbi taki na li voli voli taki. Na rawa ilavo sen na lingito. Na lingito. Eh, menda baka mbimbita ka manda. May sumatan ang programo, may nakatuo na singa KVT. Na kaya na maruroy, tango maki, na nanda lamana karona tiko, na nanda wasa baka lumalang yung gona wasa baka VT. Si babi, hey yo, sanang una sanda, endo na songo at tiko kina, endo nga na turangan ni Maori, at tiko kina, kimilyo lewa sara na nubi VT kim tiki, endo nga na turangan ni Maori tikina, sanggay mai rai rai ko en do na we kanda ni suka na songo ya gai ni ker be so tv ko na we kanda ya i sani bo so tiau au sang ni rai ke muni ke rai ke muni ke wa bo sanga ba ka pertania dala Voltea na nonda songo na lubi viti, da vosa nga vaga viti, bata kibu kanda ngole talanga na nondra, wano ni vaka mbose, wena tu kilingeleki, na vosa nga vaga nondra. Eh? Iyo, ara na vosa nga waka, ara vosa tak nga na waka kenda, onda na ngay, zaka zaka taki kenda ngay, nisi sa andara vosa baka bangalang, isa darongo da vosa mati kongo ni baka nga taka, tiko ira na wakanda may viti, baka rinda wewel taka, kemo ni moni, adjust nga may, eh? Iyo, kenda manda zaka zaka taki kenda ngay, iyo, iya, nisan da, viba kata wulithi, da wasia tiko na tukutuku, nga kiba kenda na wasia na tukutuku, wira na ngone, en na wili bolon singa tambu, Kebo ka enda sanga ni kila na wasa wako viti. Kebo ka enda sanga ni kai viti, enda sanga ni kila na wasa wako viti. Iyo sanga enda donu mani na wasa wako pertania. Kebo ka enda kai viti, ra kai viti tingo na ngonde, menta wasa wako dhavira. Iyo wako viti. Menta le wasa tingo wawalangi, mera ode me sanga i wasa tingo na wasa wako viti. Oira tala na woni tamata tale tamusaka ni so. Oira na wakanda ni India, na wakanda ni China, oira na wakanda rasanga ni Kiviti. Oke na mesan tanga mi bosta kani vawa kwalangi. Menda lomana nda mbula taka. Nda venguwa hai visi nga nanda vosa waka lomalangi, nanda vosa waka viti. Si wavi. Iya. Eh? Iki waka hindi tuku na tiku mtanga uru nda vosa waka kwalangi. Yon nda vosa waka viti. O sa vosa tiku waka viti. Orto na lubengu. Orto merto ngi thaka takirto ngamai. Sarungo norto sa kilatiko. Orto sa raniwa kayo. Iyo, senga sa torto tovoletiko, se, orto ntukuna, ili, iran yu vamadal takatal va, vandua ya? Iyo, sarangi vara ni vamadal taka, iya. Kau, emin, do utun mentang anang kasi mi bali, yung gay off takana dina, o vangko, mauzawa na dina, utapo takam kina. Angga kinto, sandu kinto, ko sangin ditukuna, oi, memboko na dina, iyo. Iya, ina kalibay, maka sandu mato itu nga bikinda, iyo, ontak mentang ori. Iyo, off takang ori. Saya nga may off nga na numani wanga takati ko na wasa waka walang iwaya. Eh? May on sa may na numani off. Iyo. O ya. Menda lomana ti ko na nanda wasa. Nga nanda wasa waka lomalangi. May kakuan ninda anda mandu ataka.
Iya, kakun teman dua taka. So apa sementang apa kebalangi balat ini. So nongol ni usan dulu tu sangat minggu sungguh usan dua sapa kapan nunggu bo. Ay, oh bos tiu apa kebalangi? Ulin tu bos tiu. Ah, sangat. So nongol usan dua dunru bisa ngami bal. Oh, ikut sapa bos tiu apa kebalangi? Oh, sangat ikai balangi. Sando tukun sa mga bobo ng isa boso tiaw, kerker boso tiaw, wakay sa wakay tutulong kami na wakas sama sa wakasara sa luto kami na sa wakapertanya eh, yeah. Yaya yeah, minda sa na na na numo sa tiko, minda boso tiko wakaviti. Erna valolo mana lubenda na makumbunda, kaya wakay erna ngole dano vanua, o maruta kira ngole lalay, non rabosa ti kongo, non rasanga, non rasengata mer rabosa takana rabosa makabiti, iyo, don na kana na kena lasa ti kubio endo na na bita vini, rongoni nindi na maramtina na romaram ni viti, iyo, arusa vuta ti kona apollo na new, arusa libar tak may taufale, iyo, ay rasanga aruta aruta boleti kuya rongone, may kakuang ni madaw ni bosa baka viti men da bosa tiki na baka viti eh da bosa baka viti tiko may vale bosa baka viti may vale da nga imbimbi may vale men da ngole ni korribuli ken da nga rangeli bosa baka vale ni korribuli is nga may vale san da bosa tali baka viti eh se vavi bosa baka viti na kita da vital no bat kira nga nenda na tokanda ya tutu ambumbu da bosa baka viti iya oh ya dina sara Sa voi rusang bulan militi, me ono na kaloko. Ono kaloko da rongo tikira non dei rongo. E no vosa vaka pertania. Eh? Atu taki po, atu tahi po taka dius. En na the news read the talitik, uli news tiku weekend oko ya. E na ono na kaloko en e kavini kua. Iyo rongo ne, ni mataka kipa kau nina ngole ni mangere senta pak. E so na taka chikine so na kila kila manda. Iya, kila-kila manda mo nina kila na sunitaro. Ngoy, sa nga ni, nadhapo na, bikin da baki baka biti, siya nga. Sa nga na yung ngayong ngomis sa tarong yung na taro rarawaya. Ngo na taro nrendre sa nga rangon ni, mo ni sa kila pinakatokaya ni, and taro may nakita. Eh, taro na iya. Malata ni sa taro nrendre sa nga taro yung na sinimatak. Malata may na waka mo waka sama, eh. Sa sinro ni may wem baki kita nga, nadhapo na mbalimbali ni, siya nga, ngori ngoi na tarong isa nga isa na tarong rendre mena ngai kerevi greg greg barotik mai sona edovi mena sulvi sona ngone buku rang wale tik mai sarba baga rotik mai eya e ke kam ta ga buki kim nikino na kita o kim ni sana buli da sarti kana ngone ha o na soni taro ko tarotik mai ha tarong tik mai ha tarong tik mo vili si tarong tik mo ne mai ngone ke ni sau mona numa sarti ko mai sabu ke ku kina na kita e Iya, kebukang gay dona ngone na ngolean menggay zala untuk kuna lak talitarong ita kina o de kim ning ngole batamai eh betamin don ti kuna sentaro iya don ni sentaro ya rongone ning gay na magiti mai na kila kila manda en singa ni mataka kebukang ni netiko e mangere center park iya ni sitin de tinga mangere ngona bitar tarabil bika na pakai dur tikina sauni baung gitin lulu bibi timoni na ngole totolayani ni bakile mata o mangosan rum ni to lili ni wi vo tin kelima ni ni timi tin na kalok sana wa kai dur kina er sana ya dani kina no bulang do kai ni sing ni mata kan wa kai dur telanga kina na na na na raising of the Fiji flag Ya, na sing mata kar tana bagay tabi kina New Zealand Fijian police officers, arto na Fiji High Commissioner, arto na host ke kirti kar tana bulangin dokai, na sing ni mata kar na barat baru bagay dur tal tika na lotu, na lotu, ni boy tin na miniti me tin na kaloko, me vital tala sa kiso be wili, ko ay bingar ko na zubo be chiso ministry me viti, bingar ngarabi na bingar ngarabi katuranga, na bagay dur na tini na kaloko, eh ngalang lobi baka mamada sebu sebu yang gona baka turanga wasin yang gona vi baka samsultaki na vosa ni honorable minister Ioane Nevalurua vosa talengana keynote speaker honorable Paul Smith and singa ni mataka kina ndona meke artona meke tiko na tikino neirai and singa ni mataka ni mbera ni giteki wu na songo and a stage ni sivina tini kandua and tini kalima na miniti yeah
na wakai dhuruti ke hartu na wakai tabitali tinga ki na Berradine College na rato umeaki group na talana matalolo mene Sri Chitra hartu na wakai tabitiku ni mataka Coast Fijians na talana rato umeaki na Temara Performing Arts Auckland Vanuatu Association Siawa orto umena yata Solomone na matawali na mila mai sawsawu na ndo talitinga na nono rato itavi tikina umbatiki do tal tengah nur tu itu mataka, kata orang lagi na orang na app na radio, Auckland Girls Grammar, tikin orang sawi ya kan do nur tu itu tapi langsir certain weekend do sesi, eh ya ni boe, tini kiri mana mini timi runa keloko, uani yandra meke North Shore paremo remo, uani yandra, ngon nur tu mata meke, ya ni mataka, temana performing arts, tikin orang bono so nan do tikin orang do itu tapi nasi ni mataka Rose Hill College, nam do meke group, seni bo meki group telenga ya yanu yanu koro Kelston Girls meki group tikino mbureta Fiji Day music break oh ya music break sarto ngaya ni vo au kan vi mamani tolu vi mamani tolu ya sarto nangai e wakatangi wakata susumi kya na wakambota events ya matala longo na melanga serta tinga o Pauline Bautini ke Joey Mbunene Mene FM 96 Romeo and a guest MC talanga and a singer ni mataka na wali bo voni fagad ki kimdo na vakambota events so yeah and a sing ni mataka na bagador talitinga na sevens nangito leavitu orkavi oh yeah na sing ni mataka and a gisul ting ni vizo vini voit lima na miniti me lima na kloko ni berni ngi mai zava na prokaramu ina lima donu na kloko and a singer ni mataka oh yeah okalandi ki wakao ni na tiko voli na korni lava and a singer ni mataka tabab ni bina katiku bir na turangan merama turu na ngone lewa ni sana pokok turang ora and nandra finger ravi and library and manurewa and singa moni tiki na singa tu siti na mada onggo ni kua ni kediwa ni singa vi mama ni wa kina vi mama ni vitu na kavi ni kua na wasa ngapulkan dua Glenview Terrace and LDS Church Hall in Hamilton na pakai dur tiki na dona games night in Hamilton ya singa ni mataka kina marota kina singa KVT a Fraser Tech Club and a Tutuni Salani Mill Street kena Norton Road in Frankton and ni mataka singa tambo ndona kaloko orto na vinga ravitiko na luto za kovata na Assemblies of God Church Waikato University WSU Basement ya my Hamilton tinga Palmerston North and ni kuwa nda redha mande ndombe oi nona tu Fridi may Palmerston North and singa ni kuwa otia sato nambale ten sato wawaru tel tinga na nondra singa na kia na maru teki na singa KVT and na singa ni mataka Awa Pony Recreational Center Race Course may na ono neka vi ina tini kandua na kaloko ya ni mataka tini kaya neka tini kandua ni singa singa tambu luto toko bata ena vakai dhuri tiko sanga ni matata tiko biyo na vunu ena vakai dhuri kina ya tunti ngangu ni dhuna nomni shared lunch and fellowship arto na vingarabi kina Palmerston North Fijian community ni kuwa mai orto na Northland leo ni Northland Fijian community St. John's Lounge ndua wadhi wa Kamo Road ifangarei mesa na varu dhabangu klasa na rei dhabangu na mdu program singa ni kuwa na language theory and watikena na mdu zaka ni lingua baka viti, eh? Ni mataka na maruta kini singa KVT na sport and Otaika Sports Park rua ziwa ono Otaika Road fangarei mana vima mani ziwa na kaloko ni mataka ina vima mani vana kaloko Northland Fijian Community na walivu Northland ni kakuni ulita muna nomuni lotu telenga eh na lotu ni baka vini vinaka na baka dhortiko na singa niwe tambu singa tambu kimini mai fangarei kimini mai na Northland mai Northland and baka dhortiko St. John's Golden Church ndua wadhiwa Kamu Road ifangare and a tolu na kaloko neka viluti ni waka vinaka vikimni na leoni Northland Fijian Community and the race ramadani virtu nufanganui Fijian Community Trust vingara vikina na wekanda minasara waka turango lao wakarumbu kani kuwa ndo tingano na mniprokaramu maina vita neka vini kuwa ina dhiwa rona ya uwa
Dora na awa, oya, awar tek tingo din dora nomni song kona baka dora tika na vit sa wulkan dua Koromiko Road e Gonville. Oya na eka visaranga ni koa ke na singani mataka en Tafero School Ground mai na tini na mataka ni mataka baka ruwai ina ona koloka na eka vi. Oya, na baka dora tika na nomni maro ta tika na singa KVT ke na singa tambo baka dora tika na dora nomni loti na wana koloka and in Dua Walutolu Wicksteed Street e Whanganui. Avina, kumina wale Whanganui, Bay of Plenty, lore manda na singa warumbuga ni kua, do mega na kaya taka kina, waka wambuta chungi ni dono mni free day ni kua, sanga ni dona songo, na waka dhuri na singa ni kua, mimbelet, me waka ni nisa na waka waka rautiko, ina kena maruta, kina singa KVT, ina singa ni mataka, may na, ya wana, nikitin ni singa, 7 PM till late, itintingo, Papamoa Sports and Recreation Center, Gordon Spread Reserve e Papamoa. Ya mina vitu na kaloko ene kavi ni mataka. Queenstown Fijian Community Charitable Trust ni kua neke ziwa ni singa vaka edhori tiko na nouni indotale nouni songo vaka edhori tiko na kavi ni kua mina vima mani mina lima na kaloko sana ne kavi ni kua ina vima mani walu na kaloko ene mbongi ni kua. Tolu singa mbuka tolu Joe O'Connell Drive, Frankton Queenstown Event Center, yeah. Vamos ter nisso aqui lá, tico vaga leu levo. Andangola somos da Universo na Hibiscus Coast Fijian Community. Daí ne que viu nisso singa, vamos ter ni do tico na nome ni vengo, en é a cavi nicoa. Nei ka vitunga e wolei tokongo, ka vitunga, sanga nindo na prokaramu, me e tonga i toko mai, mimbalata nei ka vniko, nei ka viwa ni singa, Fiji Media Network se Aotearoa na rede sarmanda ka viu ni singa na ndo mbeka na nom do prokaramu senga baleta ninda nila iso teke dene singa ni matake na Mangere Center Park 212 Robertson Road e Mangere mena vi mama ni tini ni matake na ona kaloko oya no itaka ni sandono tiko na tukutuko ya na rede talmanda iyo sanga nindo na tukutuko talewa ya Fiji Marist All Boys Association na nomu ni au kila nindo na lisota kethiani na singa ni mataka vikimdo na vulio te maina Marist Brothers High School Tairafiti ni mbolo binaka mai Tairafiti ena eka vinikuwa klasa otingo na nomu ni Funday nonra singa ning gito na ngone raviki lai na ngone may dhabati ko na tol na kaloka na St. Mary's Primary School Tairafiti Fijian Community ni mataka ni katini and Ilminster Intermediate Gymnasium may na vana kaloka ni kavi na walong kaloka ni mbongi na nomu ni songo ni kena maro teki na singa kei viti and singa tambo and maunga papa church tol na kaloko Nen tolu ndua va Ormond Road e manga papa. Ngoe na nomu ni lotu vako vata na leo e viti. Se na lumi viti ni vake tikitiko tai rafiti. Ni mbula minaka. Vina wale vina kena vaka tiku mai na vei tukutuku lalai kithi sara. Ni kena marota kena vosa vaka viti na maadha ngoe ni silandi. Kena marota kitalanga ni singa kei viti. E na singa ni mataka. Tosara wanda na sere. Iyo sa marota ngoe langa ni rumbuka wanga voli ni tu mani na numi kere sarakina ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

0: Na tō mai vite Aotearoa, e se ngata me dhede rinduan dua ina mbutu rarani ka kamuraki na veitu tu ka kamuraki kina. Ke buka ko baka mbota ni mai lutu ni bata ngindi ngende meka wengarabi, ka kwa ngandrebo mo kondro baka, kwa na rao ni vitar tarumai kira Pacific Media Network, ana number ni telewoni sanga ni saumi, saiba walu saiba saiba, vitu ono tolu tolu warua, wala wala mai kina kata ni meri liba liba, complaint at pmn.co.nz. Se wala wala ka wako ta mai kina kata ni meri, viwa vitu ono, saiba ndua, manukau, rua rua bandua, eo kalandi, e rao ni ko vitar tarumai dhulu kira Broadcasting Standards Authority, and a saiba walu saiba saiba, tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banon to website, bsa.govt.nz. Na wei kundru kethe bakongo, menandau bakaidhu ringa, and a lomani rusang una singa, mainingauna abakaidhu rikira na wengarabi, se parokaramu ni kathikathibaki, kakundru bakitiko.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: PMN Fiji.
1: Pamana Viti, ni sivina ono e na tini kalima na miniti, ni mbula minaka, kila ni roa katona na nonro wasa na turangas ni buli, roto vila me mbo kini na liwa e na vitha na madha sauti, o ero tina vuku ki eleno turanga i vio, sa tikongo e na pamana page, sa na PMN Fiji Facebook page, ki wakani ngandrevo mo ni na ngole kina ni laki rongoza na nonrobosa na turanga ngas ni wuli wakarita katiko kwa ni mbimbi ni nonrobosa tawulivi na dhurubo ina kena waka idhuru na sivusivu kena nonrobosa itavi ena vingarangarabi waka panua ya enda na rongoza saramanda na nonrobosa tiko ena vitha na madha o sauti sae kwe sakongo
2: dhurubu kena mwenye leo merikilana na vengar ngarabi waka vanua waka viti na vei tovo waka vanua waka viti ke na vei ka endo waka edhori kina na kenre mbale mbale na dhava e waka kina e tiki ni nonda identity ya ke waka era senga tiko nikila era sana rimba tani tiko ya ni waka malua kara sana le yali sartiko e lebu na nonda dhorvu kena ngone leo era yali tiko ena ngonongo ena nonda tiko bolingo ni silandi baleta ngona ni rasenga ni fit in saratiko kina nonda itiko tiko ke baka erkila erba

0: E ani waka mālua, karasana le iali sartiko, e lebu na nonda dhorhu ke nangu ne leo, e rai alitiko e nangu nungo, e na nonda tiko polingo e Nisilandi, ba le tangona, ni rasenga ni fitin sartiko ki na nonda, nonda itiko tiko. Ke baka kila bauli di tiko na beitopo baka panua baka koea, na yalo don do sartiko e na nonda, be maliwai ke na nonda do baka ngata na ka kila. E kabi.
1: Tāko pako e tēnā wasa. Nāna i baka mātala ia, kia nāna rawasa na turangas ni wuila tu William Mboki ni Naliva. Ia, o ni ira ni ira, i sarabi koea, o ni rongo di koea talanga, e nei wala mata, e nei kawini koe, e nei PMN Fiji Pei Chio. Sarto tāna matala tinga na maramar tō mai, i baka i tabi nei kawini koe, ki tōna rawa ni sarava, talimbea kai vei, ia, e sana, sa nambitha ke ngoe na PMN Fiji Pei, sarawa sarawa ni sarabi ke muni, e nei nō muni baka mātala, sarawa te langa vei ke muni, nando ni wā rongo mai, muni saravira, ke baka wani ngole, i nei wala mata, ni PMN Fiji. Ni rani redi na wakesa na kasava kina wakatala kina pertuna marama ni anu anu bulumbulo koro. Na nartu me bang madala ti kortu me tala no bagalenga lea kartu wakilite kirtu telinga ena e kavi ni koa. Fiji Acoustic Group dhava dhava samu rongo yawa Moni baka marote ki ke kina na ka ni koni mbula bina kana lubi viti na turanga marama dhoro wana ngone leo ke ke mani na lalai oni ndo sema bina ka mai e na beka mani baka rumbu kena nonda ngona baka rutaki ngona lubi viti mai na tolu ina tini karona kaloko ni mbula bina ka.

0: Sini ka kalan do moni na serke apini sa tangi. Ni woi rusa ng bulumini ti me vitu na kaloko. Maybe apini sa tangi ki ve mo se se da wa ni sa mbul maleka kim ni?
1: Bula vinaka ne mai, nuitaka ni bulumbula vinaka tiko, nuitaka talanga ni atosu vinaka na namdo vasinge levu mai na office ni kua na kena mai vakatavari na mazao ni posa vakaviti to savarau mai vakatavari na moni mazao ko.
0: Au maro mdanganyo ni saya vambula e neipia na kavini kwa ki mami kedha na vyokani vakataka vaka ni mami vakamozi veike muni ni kuwa ndi ni saa kutokontana ke muni vaka singa levo au ni saa vaka ngataka mbeka si warai.
1: Au sanga ipano tako tisarangango mai au yadho mai na vima mana va au sa dango na mai kini ke i ne pia andra ke vina katu mai o kalandi a singa vina katu na singa vina ka saratunga mai o kalandi a sar mai taupo ningona nga sa duru mai kini loma me o sangole mo sangole mai ne pia en na ne ve uli no no dona kana ke na na andra ke za e va turu lolo saratunga va katalaki na na foga le saratunga na foga mai vana kono uli ni bonu ya menta kai taku sumai menta taku sumai ya sandalang tunga mai va malua ke sabi muri muri tunga mai na motoka ni mulaka tunga mai va malua vina ka ni ya do saya sar mai sa mai tiku sarango vana hotel va vini vina ka tanga talenga na vei ko ne mai ka va katalanga kina verto na Vertona SLT, Norto Vagando Nuya, Menda, Memai Lorai, Ortona Vecanta Tungo, Orto Mai Wairoa, Quayakone Naki Ningole Mingo, Matakan Meunatiko Mai Wairoa, Vambimbina, Norto Namada Univos Vakavitingo, Na Indutigo Norto Inaki Naki, Vambimbina, Norto Vagabulitiko Irna Luvenda, and Ve Tovo. Kava katalanga kina na vei kainda ki leite ni kina o kenda ni taukei to sa tuktuwa na ki kasa ratiko kina na vida na mazawa ni vida na vula ni ki liu kava karto sa mai meketaka karto vaka masaranga na vei kaya na la manindo na mazawa na mazawa ni baso waka viti kava katalanga kina na singaparoa ina mai na programu kila ni rato sa wako tume veiko vei kendaru tokana program ya ni tiga vuna vi mama ni ziwa na mataklele ni sike waro wai ndo tiko na nondoto vulangi dokai orto na dona turanga dona orto ne lilo ni maori orto era tiko ike orto na wakanda tono maori rasa raiva kana matara tiko kina ena nondra na mai ndo vata vatika rito na wakanda tu mai wairongo ena na wakanda tu mai wairongo na kena mai nondra mai wakanda ya wadevutaka na singa kei viti kana wakai dore na singa ni mataka wakata laiki na mai zaba na kena nondra tava wakata wotovu takatiko kena vika ya sobe mbala tono deitovu na ito kei na vika enda ki leite ni kina ukenda bambimbi na vingargara waka vanua rito waka vulitikino eru na nandulu vendra matalaundi na ninda me reida ni tuwala ko may liu ya ngo ka vina katsar nga me mena menembiu ya na mena life tech yani mena rawa nira reida kia na wekandra wakatang lagi na nabi say ni sulan tuzo ko na vika ramai pakai dor tu na orto bana pakai dor tu na wakanda tu minggu me rokila me nabi say ni sulan telenga ni mayra na di mata katalenga si na ningkua akaba talaga kini mata kasi lolo mo ni mata wongo liam sarati ko na itu erdu sarati mo na kamay dari talaga may berto may danidan to tanaw kanto to may danidan liam sarana itu erdu bita toto kani dari tan na bekar ba kay zor o kila sa ngalang may danidan ene ba sa inis lang to do ko ni mata kibe kim ni na wakanda mai wairoa mataka na dondina na singa binaka dina ni vaturu lolo tokongo na vanua ne mai danu itaka ni mataka ni na singa binaka kiburtu ni oti ni na mataka lesa ni mataka usana ngole vango mo ngole wairoa rota toko ni duwa vima mana ya uambeka maike ki wairoa se na lebu toko na kena ngunisala kila e la bambeka na bende yang dasar nanti menengah malu mata ke mata kelilis orang asal ngoli muli rigit tu nak kanto ya meli tak telengan anu tu meli live tegi mana na beka tu na atau lo pakai dor ni mata ke
0: tu tu aku pakai wadi kima misal lo mas tu ya ni vira vira vio kani gori nepi ya pakai tengah kini wai roa nasi ni mata ke kami na raki binak so dalam tu ngan raki mamava raka tekat vi kemu ni na vio kani ni makarawa marota ketiko na matai ni ngauna muni na marota kino vaka kawa tamata mai viti tamu sakani na singa ni mataka na mateni ngono muni na maruta kina singa ki viti ena no muni songo na ena ma singa ni mataka iyo ya I mosese vina kwa mwaliwa na kenandina nga na kena nandrivo mbala wangori na waka vengu na mode na kena ngono ndono kina no muni na waka waka rautale muni na lingara vitavi na singa ni mataka kina no muni na waka waka rau muni na nandrivo lisi mai ena singa tambu kima misa baka nini vina kayani ina vi songo songo kete sara ni luvi viti e manu e wairoa vakatala kina e neipia kima misa lalama mwasi yani vinaka vinaka vaka livu na na ngara vita viti kwa mwasese e rava esa usa vangare kemu nini kuwa mwani ya dhambora na mwasi nikana Aw sa gibana no mi sa sangol na turangan go. Aw gibira ya ke mo rit na we kanda tu na turangan imbua. Aw sa ngani rai di kwa rawa. Ya na ken rai rai ni kwa sa mbure rai to tokan dima. Okay ro ro ro. Ana ni to turanga no mangganga ni viti. Ndo na kana non ra rai vi ke muni ro ro ke muni bete ke eroti. Na nom ro sulu sulu sambo to to ka sambo mangosa ke mro rai rai rai. Aw sa tu na ken ve ro ti ro. Ra ni batung ko nom ro sulu sulu Kung may kimos yas na bisi ng wala taka vaka. Ay ya, ang girto sa tuto ko talo tinga ng maramo no olio ruvi. Wow, vinvin na talo tinga vindia na nanda wala livir tingwe ng maramo na kavni ko kainia vinna ko malibo. Pero wag vinvin na kate kyo ti ko usang asingan niyo yao. Ngoi kitu na luve viti kere kitu zaka tiko ike. Oi oi se ni vasate iyo. Kere kere muni na ni vaga vinak te kere tuta ya ndundua talenga. Iyo. Angari. Ngoi sin mei PMN nema hengo PMN Fiji. Iyo. Angari. Inaka.
1: Inema ya u kere kere ke makanga indo na ser me botei baka tambak indo vorto no we kanda tu mei wai roa.
0: Angari.
1: Vei matatone ka baka talenga kina vei nono tu presidendi o na baka gubatangali san rata. Vorto na lebu na tau tiko kia we what take the way na ser ke den gori ne mai ker ker o kila ni de ngona be kongo ka o ting ni ngona mer na nda mer ara ko non to gin ti ko non no ar nda be ti ko ra ra ra tal no ra do ngor ra mo se ti ko me me baleta na lobo ni ko ta ta kan dona ke na ka o tu ti ni sota sota ngavo ko voka sota ngavo ko voka mo mo na ta ko gor me pai roa Oke, ini kita matangkali sana teh santo ten sara.
0: Iya kanjir, di nesar. Iya, salah lama masuk sara dan ibu kem ni kita sara eh. Iya, kena nom ni ngol ngol lelis tel meyak kalandi. Nak kami nak sara kau bagai lewu nang gravitavi, meyway roa, ena kavi ena singa ni mataka. Na bor ni bina kita langayani. Ina kira maru tek ni singa kei viti, na seni korto to kongori way roa. Ni bagai dengu bina kau nak sara malu mosese.
1: Naka, ni mata.
0: Naka, ni gero ngatikan na mo'y moses sa dawa, na nito ito ka ni baka vaka, ang go, nando virto nando ni fika liwike. Ayo, ang gay, nito na kare nito maruta ka tingnan na nung bulan, nindo baka yo kwa ya, kaya baka hindi vero na maramay, eto vimate si oso oso, sando tu baka roo kwa mendo vivuke, na may kadi-kadi vaki, nito na kare nito maruta ka tingnan na nung bulan, and kavi ni kuwa. Nang talaga baka liwe roti, nang baka liwe Rudy Farrow, Olivia Bolting Eviu, Ellen Noah Turanga Eviu, Vinaka Bukali Vikim Do, na Wekangu, Era Maru Taka, na Nontoi Toka, ni Vakataka Vaka, na Mangitu, siyang pati tuku na tali. Balatengi, taro mo Moses na ikaw ni Kousa, tuku na ni Wa Moses eh. Era Kana, era Maitaki Vakarua, era Kau Ken, Rai Vali, sa tuku ni Vira Kerker, ke Vakau Nisa Rui Tali, taka Vaka Sivi na Basa Ker, Sena Suruanga Ringori na Ura, ni Kota Mendo na Nomani bilo sina nomni da mungur ni kau kemni endo indi na iyo ni kau kemni ker ker rai suka mai endo nando to tokan baka kata kata suka mai naturanga na watina arto mai vai ka vi wata toka arto ngali mai maram ni nei rai na maram ni kor arto mai vai ka vitale e vada e mose se wonga na kakana sa ando indi na ando na ka na rai da toka ni vaka e to rai da na leo levu ni e nando toka ni baka kata kata tiko na singa ni kua ke ina levu tiri ni kakana e vo wango ngo sa vaka ngane tau no mai na vola tambo ni vo tali tini karua na mbasikete tini karua na mbasikete sa ando na ka itiko no na woli ni ya toa vaka rau takara mangi tungo e na yalo e lo lo na yalo ni lo loma e na nanda loma loma na nanda vitu loma ni na madha ongo na nanda vimbi takatiko na nanda vosa vaka loma langi kena na kena maru te kena singa kiviti na singa ni mataka era vakila na e londa savu na e londa enda bakarutaka na yalo e lomana na kainona e lomana na nona itoka ni vakadaka vaka era kane sa rama i vaka vini vina katunga dana turani balang ito vaka vaka mati Moses e koe kota tu me dona na lunchbox e sa kani utu kona kena lunch sangai mai vaka singa lev sangai lu stal me likutal me rutal na lunchbox ko me tau kena kena suruang hura Wala kena basa kera. Sana lir tu kana basa kera ni kuna wala kaya palang. Anay kami ni kuwa. Ayo. Asa, ito na marami ni Samo. Tungno ko ni Mai. Bikim do na. Na weke kita na ngoni viti. Kita wawin ni vinagataka na mangiti. Tatokan do baka rutaka ni kuwa. E kotele sumay na baka na na do baka sangga na nunggu na may Samo. Eh? Iyo. Isa na may tuku-tuku vangonin darongode luluvu. Enda luluvu. Enda. Yenda baka min vinagatang na kalu. Vinagwa walip turang. Na mbulo vinaka. Na mbulo mbalawu. Na mbulo sautu. Kaya na kukawa ni baka lungataka tiwi kima mi baka dundua. Roni kima mi. Anda kina baka matakalanta. Da riringa sara na ura tabu teke koe koe vaka suruhan vaka lolo turanga ni nuku lo wabi ni binaka teki cek kita lenga ene kami ni kuwa nano na yandra pa mata kalande ni kosa keli na lobo yese keli me nambungi na noa rosali rol mai vaka rau takateng na kakana nambungi vale wale no ke mosese sa keli rau kila nga sa lak nga komisali keli keli to nga keli sa eva vaka piti koce sa keli rau na lobo sa tuban tel tu nung bukas ang gabong ang gua masis. Sandi na iyo. Ngay tangi na alam na lima sa andur sa nga miniturangan ni Nukulongo. Masa ngoli tumba. Sa li tumbu sa nga na love na ono na kalokol. Eh wa nak tak tak nak kelu nan nan bola telenga di nan nebi wu wu bak lilai wu lilai ya tu kono kongo na kem don ren ren ana ngoni viti do zaka zaka tinggur bali wali si iya wa nak tak tak nan nan bola na kavni ko na ko vina ko lewu tangingi boys moni na numi ke de sarkina na lewe viti na luve viti na vie sei ni silandi au terro ni silandi na kavni ko vi kem ni ke de ni mami vulangi oni tingo vaka ngande vaka vuli vaka vaka vaka vaka ngito siu ni ngwale mai mani mai grave vaka vuni wai na nima ni tau masi vali vaka vaka e vali wale si na nanda vata vata ngona luvi viti na na yadha tatolo vi kemu ni na mbula e na yaka vini kwa mani mai toma ndale na grave tavi se vavei yo na gingi boys sami ke orto na turanga ni asawa orto talanga turanga gas ni vuli ke kem doa ngwani ke tsar ni za unrove mando na tuzake e sarto mandanda bimbalate ni Ni matakan da si ngoso sundo manda kena tuisi. Sebabi, eh? Ya, Rosi. Ni sabu-sabu.

Ngingi boys, Rossini, savu-savu. Ia, na wakano ni pinaka talanga bikim tau mai Masterton ni turanga tomata Bill Davumbati. Happy Fiji Day, mai Masterton. Tuki chiko ngone mami floa kau kau ni vuli meke. Sanga inda raitha ni mataka. Samalo, God bless. Mina sarma livu. Turanga tau vata na wakano ni vinaka mai. Iwal ni wale siki vive ira talenga na luve viti. Na vunu andindui. Vake tiki tiko kina. Na singa ni kuwa iyo. Vina sarma livu. Vikim do talanga mi Bundol Wetlands e Brisbane. Vinaka vaka livu nando wakano ni vinaka mai. Nando sema vinaka mai. Na vaka vini vaka rumbuka. Happy Fiji Day. Iyo vinaka na vingravi. Ndako. Rusiati nando kuitavuki. Ena korturanga Wellington. Na bang ni vinaka ni singa kei viti. Kena maru tek telenga. Na bosa bako viti. Ena mava ongo. E Aotearoa New Zealand. Vinaka wali vinaka ni vinaka. Mai nui taka telenga ni ndong bulu vinaka. Totoka bako oti. Iyo. Sandina. Arto bara takati ko my Brisbane ni doing a fundraising singing ringi orto na nubuklo sernides kerto na tumundu production my Brisbane sandina kimam salalo mosya ni wiki muni kina numuni songko ni singin ringi kerto talanga na nubuklo sernades kay tumundu production kina numuni indi vuvali vinaka volivu kina wako tingwene tukutuku ena kavi ni kuwa iyo tevita fatai voso tiyo tiko na wekangu voso tiyo tiko me waka nindondo mendo tiko na nondaru vivusaki vivusaki membaleta na totoya day ya kasava kutama iko na meuna reitha talemanda meuna kathibakina au vambuta ningu esavala ochi iyo esavala ochi nuitaka ni ando sarasongo binaka le usara sili ni kasongo ni raokina ena vuke lulung sangi utinga ongo ni kavitu ni singa ni vuloko toba vikim ni kinsaro vike kima mini totoya ni sama lombula ni mbulo binaka vanu ni binaka tenibali ni walisi ni rao binaka asongo ena singa vuke lulu na itarivini ke momotambo ni itakatalanga ni nrumbulo mbulo binaka na kaya vini kuwa na wali vina ndo usema vina kamai eno vya kavi ni vaka rumbuka teva tike viyama kirito na ngone ndo sambulu vina katalinga sasi vina vitu na ndo na kaloko auri tiko ngo meno giliri ruma ndo na marama dela wala kwa ndo talimbea kana rauni ni vaka e kavi iyo sindu mbea kana wai katakata ni mbera ni rona nge maitomana toka na vinga ravi eno ya kavi ni kuwa meno reta talanga wa yao kia mena ndo talima ndo ni tukutuk ni vivoli tukutuk ni vivoli mena menda na rongo the water and I kavi ni kuwa Sandina orto talanga na vulio ti mai na Super Grammar School ngo orto na SGS Old Scholars erto zaka fundraising talitik nga and I kavi ni kuwa orto na Dean's with the Dean's Trophy Sandina vina wale vili sabane ki kimdo ke talanga na vulio ti mai na Super Grammar School Ervaka do songo talitinga ni kumuni sende ene kavi ni kuwa yende setinga na ulutanga ni kumuni sende na tau soli harovisu retitu na turangin marama darubo nungo neleo ke ira na lalai ni asana baka turango lo mai viti ina nonda tau soli teku tek sartinga ngoy na vitu na kaloko ena marai ve ira na wekanda na lotu katolika teku tek sartingango na soli ena kavini kuwa tini kawalu Otara Road istamaki se Otara tini kawalu Otara Road vikimini ni kila na vune tikina na marai ni lotu katolika weyasara nga na vune rabaka hivili tikina na nolanda marama ni asara baka turang lume viti baka dhuru tali tingakina na songa ni tau soli ena kavi ni kuwa no itaka ni rao ni ingwalea ni baka leo levu mdali ki vita urlinga taka na neinaki ni nondro tiko wulingo na wekanda marama mai vanua ia malumu ni tombo art na CRK RKS SR to the kasongoyan SGS dosar madan mundo ser na vulio ti main RKS ni mbula binaka ni mata binaka mai PM in Fiji pamana viti

tarunga de chukana to mondo tonu seni lemba nindala in the kindek sesip tingo bikenda na vitu and a tini kabana mini tinda babini bena kabale lebu be ane mai tangi the kimbao lebu so tia ne mai tangi the kimbao and na buku ni ano na binga rabi mai na tolu kina a vitu na kaloko kero sana mai to mana tiko na binga rabi na mbongi bena kenda in the kani rua el no turanga ibiu vata ke olivia mbola tangi di ndama kero sa pambula ke di sartiani pambula rarambu tiani weekend ke sar na lebi biti le sema tiko mai nambo e kabi ibinaka endai ni bula saka na marama na turanga na zorbu na ngoni la batana kini wiki mngi ni soli soli amaro tekitiko na pakadengi dhangi ni wuli vina kapalibu na varonga tiko mai na mbio libu libu ni 531 PI ene kabi naka ni varo mbuka endai kadhio ni singa ni bula kutoba rono ndolu rosanga wulu kaono Pembalakan bulat tertinggal di bikin minyak sama tiga maya na live stream ni pmn.co.nz ni buru-buru dah bangani sama tiga maya kena ni bulat binaka ni mata binaka mai binaka paling bukan sama tiga maya kena betul kau ni binaka tiko and na batu-batu binaka kau ni pmn fiji sepa mana viti and na kau na non tangga na lalu viti and tu tiga besi ngapa rumput kesar main tolu kena tini corona kalau bikin minyak sama tiga maya vale sama tiga maya vale ni tak zak kalau main tolu limbeka apa bang bulat tinggal di weekend kita sara nak kabin nak endai and no muni saya mesti kumai weekend muni bekan na anda mesti bekan apa dan apa ni sanggo na buku ngani kena maro tikitiko na singa ke biti so na bibu no ni zakaka wali ni zakaka so na sanggo sanggo ar samaro tikitiko ni kuwa and bibu no so tini sanggo tiko kina na baka takakana na mata sawa se ni te vaka ka biti kon beka en ndo na ndo na bali kan na bongi bina kendai a kero sa ba mbulo teni ne bekani ka kero banu ni bina kati en na buku ni nomuni songo en na bongi bina kendai ndo mbulo bina kama ifang re na bongi bina kendai ha en ndo se betolu point di ono na fm ni mbulo mai hamilton en ndo se betolu point di ba mai ta ranga ndo se betolu point di walu bat ke rot rua malombula ndo se betolu point di di wana fm e tau po ni mbulo bina ka en ndo se ba point di 7 fm mai Hawks Bay. This is a nimble of Naka May Hawks Bay. Nando Sebatolu point di Dio na FM Nakabale Bunasia Matik my frequency Batangaya, Artovarong Teltinga Miki, and my Tarnaki and Bongi Naka and Dai. And the Manawat region, Dose Batolu point di Bana FM, but came in a Korturanga, my Wellington, and Dose Batolu point di Vitu, but can do a Saber Bar point in Duan FM. Don't believe in Naka my Christchurch, and Bongi Naka and then Dose Baba point in Duan FM, my Denade and Dose Batolu point di Walu, but came in Vakagil and Dose Batolu point di Onon FM. Saber Wolden and Rouse Saber Limatolu and Duan and Nambani Ringin Girmakina, Kim Kanibinakata, make a thing back in Dora in Tukutuku, Tukutukuni Soli, Tukutuni Boli, Tukutukum Becker, and Yomundo Stolen Becker. And a book ni Fiji Day celebrations and a and

0: Fiji.
1: Mona tona Black Rose na Serena ndo na singa sa sitingo bikenda na bitu na rosanga buluka lima na miniti na kabina kenda ya na madongo nda me maro takatiki kina na madani vosa baga biti au terro au klani lebu na bei vonua rosongo ni tiko na bei songo songo baka ite okay na ken maro takitiko na madongo baka bibi na ken na me maro na ken na maro riti kuna nonda vosa na nonda itobo ken na bei kaiso nda kile ten kina na ite okay eh go wili tikina lebu sa na be bono ndara ida na be korni buli tor vake be university ida na be tikiti kola lai ramaru taka na buku na be porkara mo histori di pak na vasanga kakana na buli sibi sibi na kesa kesa ndara ida na na be vaka bulu bulu tikiti tali na be matanga lingi to vaka biti makawa na be bono so anda marau ndo na kan marau ni ndara ida ni rapa kita bisa tinga kino ira na ndata mangone na ulutanga tiku ni ambaki ngona nungu bos sa mi tekebu mai vale kamio na bosa taka visi ngai pagana ni mikenda tiko ni tekebu saranga mai vale na maru ni nonda bosa eh anon de tabi tiko ni tumbu tumbu me andangaro ni tiko ni tikino ya na bu vale teke ni bibu ni kila ni kena baka ngataki baka ndewa teke na bosa vi ira na isoli soli eh ango e uto tiko ni ni nonda kawa mai muri na nonda itobo ke ni bibu no na enda ka ka nda kile ki na kila nda sa mai tungo ya terroa to tol sar na nonda ndo wa na nonda tombo tombo to tol ni buku ni na itobo ke ni baka rau ni mbula ke ye menda na numu tiko ni tiko talanga na nonda itobo ko ke nda kile ita ni kina tiko na nonde bosa bosa nda kele itani kina menda na maruri tiko mete meka kwa ni alitani iya ne tubu tubu ni programu ya nambongi vina kendai na bima ni vitu nda na vitalo tike ni kiritono songu songu ni ya teilevu ango ya okalandi tono vitalo tike na bima ni vitu ni voiti ni kalima na miniti mewalu nda rongote tike ni ro vitalo no ke ninga tubu kingo na ondoto prestendi na Fiji Craft Society orto ni songu songu karto tiko boli tiko ngo ya okalandi na buku ni bakarita kitha kathaka nilinga wala na kaloko na ila la kaime na kurturanga wati ke ilesa tora na wati tobi mena vera rani gito New Zealand tra kina na bima mani walu na sema wati ke asina te wain ngolo na buku ni tuku tuku ningito o maibono zio na kaloko ndana runga tiki ni rovital no kisere na ngoro nondote lili tiko na marama nila maibiti karatiko politiko ngo bima mani ziwa ni rovital no ki ilso ni nangasima wain dono turanga ndo utulikuro mai lawai singa toka mai nanronga Ano itu betul-betul program menembungi yang dai, nengkinan nama ikhtik mekinan.

0: ni bisa dia usah buat tinggal bikin. Saya sibuk tinggal bikin dalam video ni terus sangat vulgar orang minit. Ya, enam orang telefon ni kan dua. Ha, sar tu tinggal mikir ni na sengsengkan ni telefon gua kalandi. Anda dengan orang tinggal nanti mui ya turang atau na kabi binaka endai ni sambul binaka.
1: Ni sambul binaka, ni bulan binaka. Taman tu kita bagi tu dia nama tentu tolu kumbuna bodo masanga dia nama tentu ngalang lepawat bodo mata biokani mata tentu biokani. Pagka binibina ka talpin, at ikim de ko liwalesi. Ni soliro bikito enda nang unay na kamisin ni kuha. Bikito may bolong adikan na kina ni tuke enda sa ati ko yokalani. E na mong nibi kasa tubo-tubo kati kina na nandoto ya sana baktora ng hotel mo. At bagir talpin na kina na rinig matagubali kan sawa. E na nandoto mo niya sana baktora ng hotel mo. Bikim na tamo na tina, bikim na matagubali. Bikim ni talaga ni sol-soli. Ni sa nanubiti ko na kami ko. Bikim na waso. Ana sana ko to ramat elebu iki mitra na turangan ni samo idolat ko na ita ge ngara ge nolong dia sana to elebu iki mina merama ni sale nda bere tu na bindale ni abu de ver ena bonu ni sale nda bete ko kina ni sana no mitel de na te bliku iki mina merama ni sabo ko to mitel elebu ni sana no mitel de na na wole una mai tu takati ko na ndo to sana tale ngo te elebu ana ka mi signi ko a Kami mereka di bawah tengah dan itu betul kami bukan kelas sah kurseta sah romantik kau hilang mayok kalandi dan leh itu kan dua bukan dua itu kau nabi ingon bati karena mai lutu itu kau nabi dengan bagi sahut kasah mai induri tak kata lagi nampak nampak batu kau misalnya nuni saat itu kita kita lihat nanti lima sevens dan dona ngono binakan dalam sota dalam di sota yang bukan mata bubale dan dalam waktu kita mendalai sarabiran atau rugo kita talenti Esan di tuvira kerasa nolai kuarai tek weekend ada si Maya. Dan mereka rosu bulu kawali sini, di bulu Oktober, di bulu tek nanggo, dan awi temata ground, dan rara awi temata. Dua sana bulu kawanon Swanson Road Mai Henderson. Nampun ngandu bagai rekina, dan bayam bati san robiani. Tiga butir kena walu nama tak. Kali ada besar tiga kena walu nak kelokan air kali. Sina tuvok kena bagai rekina gitu. Nanti kau keterangan dengan sana merendolei. Kung maro tayo tayo kina ito na nandang siya diso pero ay maro ito kina na ito kina pero tiki tayo tinga ni sinaya na kaya ng karabit ko na tayo mo siya tu na vea stalls na nabuli tayo ki kaka na katakata o kata lang kina so na bawalo mo binak na ito na duro nga alimo ng dollars pero nang wane tambag bagitin lang sumbo eto siya nga tayo ni suma pero na sumital tinga na puro ni kele-kele ni motokaya alimo ng dollars Sana numitu ko na mga misato sa da kana ito tobi. E na matay, kwa na nanangangay na tori sa kapito ng dolo, kwa karuwa ito ng dolo, kwa katolo ng dolo ng dolo to lang rao. Kwa kawa ano na on ng rao. E kwa rey do rey ni mantangan ng dong gito to na singo ya, e na sulit ko ba ang dong rao ng dolo. Sa dagat ko na registration, di kanda na ikim ni natini, Mendingan dapat di komuni register yang paling gua. Saat kita rawat di tini, ya saya lala tali tidak orang na dan nanti ada durumai, ada durumai. Na registration fee nya saya na duru duru, itu nan rawat di pasang ngulu nan dolar, dolar na duru duru. Di komuni telengan na merama, saya na di song song kau di be politik cakar na sehingga lima rawat nan dolar dolar na stol. Tini tu na stol, Usa tora rata kung dana kini tuk-tuk ni ko ni sa voting ang gawon na store. Ena so kito na waro taka na TV ni kaki na na numni valerada. Ena si ko tama na valerada kito na waro taka kimi ni na valerada kina ng dona TV ni hindi man daw nang dola na kaya sa ni registration siya na kaya sa ni dulo-dulo ni store na mga kong Sa ngandi walip sa tuyo tuwi kimi ni na biya ulo-ulitaki Ninggalan ini tertarangan. Berita na video tadi tu ko, na email, na nampun di telefon ko, saya ni boleh toka. Saya ruan dua, itu lima tolu tolu. Nampun toka ruan taka. Saya ruan dua, itu lima tolu tolu. Abi kemni na, berbastol. Kata nak kita ni kemni, ada ni tim ni baru rumah tu kemai. Ene kami ni kundi na numiti kumene dona numiti mene sotso tongo ni veita taran kina na mani tele wonya sebi dona organize tiko se dona yung tara tiko na somongo tartung kita wate tiko na kena sangay mene dona timi se dona tele mo seven sinem pa kilo mo kumbeng ayon na kina ba may barita tiko wikim ni na leni matavio kani and that to go on the war rocket to come in a commission the cargo but I've been going to know what you can do you want to see and on the what it's going to allow me to go and get paid more to talk about that
0: to talk about na kama levu na itukutuko ya and na bongi vina ka endai sa ba ni vina ka tikeni ni to se vina ka tikuna kena karabi na tele levu 7 Serang kondo sabu di searching ini kini bukan bimbing.

0: Inda rongo te tigana to mon rata una rangi munre ninda le roro. Isa na nongo rarao. Sa sipi tingo vikenta na walu e na rua na miniti. O kila ni walu na kalo kundono ndango una ni i rongo i lalakai mai na korturanga. Ia o ile stora nongo nongo e sa varongo le tiku mai o kalandi. O kila ni nasianga tiku ninda vita la nongo rao e na bongi vina kendai. Ango le tiku moko e nongo kunike na mai na ena buku ni zaka zaka iba ka volo itu tuku ena kena na buku ni kena maru tek tiko na singa ke ibiti ni mataka hema ingrisa en tapak la kwa te tiko na seven tournament bati kena embale talan mi vula hinto ke itiko ni mataka na minister ni pilisi kena communication mo iba nuo o major general Iwane na iba lorua ya abe bambu lebe maramatao le rei Seni
1: senau nau,
0: orange
1: mayo tahu bungi benda kenikuan. Nih bulu benda kan di tahu. Ani bulu benda telengan nawe kanda nih do. Nana mak itu main nabi bungi baru buka. Oke lahir telengan onda isol soli. Sara waktu itu telengan onon resinga nih wakadangi dangi. Oke lara maru tak ketiko nonon ra. Sing ni pakatangi-tangi, o kila ni madhao ni vosa wakaviti, lipsa ranga na kae ato tiko e biasa i nisi la ndi raramba. Nasinga ya anua tiko mai Center Park, ndara tiko nanda ngwane, na manasa nora, arla kumai ramai buli kesa-kesa, ralanga sere, rabata susua, o kila ni mataka na lipsa ranga bi Vei songo e ato tiko i Islandi Raramba, o kila i Okalandi Telanga, ki msa babaro tiko ngoi i Center Park, ni ngole, ni re ni ngole norto matawala na Auckland Fijian Community sa kambi tiko kina na program, kila nandola sara tiko na, boe, iyo, mida tiko kete ni na diwa na kaloko, na parking, Iyo kila na parking na mbo bien den retoka yo ni lakngai ni totor ke sang ni uba se vondo basi kata ko kemni no ni na ngole mai na kita bitu o kila no matani ko kemni ngole mena bitu
0: Iyo, ani mata kan dalam pag mata kasar nga may daruk may pag mata ka.
1: Iyo.
0: Yan tumon dito na yanu boys, bate kay Natalie Raikan Roka nung gundina para mo ba maroti ki kenta na ya ka bibina kentay ni beren daro ngo dito kay nina ni robe tala noa bate kay Ninga Tubuki na presidente ni Fiji Craft Society.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi sai moni wote levu ya en sere wanga nindo to mo sip tingo weekend na walu en tini kava na miniti en singa na no erto wa tikoboli en na vale ni ya ya maroroi e o kalandi sen Auckland Museum na erto na Fiji Craft Society to na leoni songo songo karto ngwale tiku mai biti ena bukuni na ndo mai bakari takila kala kani linga a karto ngwando na ya warto tiku politiku mai kena mai na museum ndo la tuberne leni po no na bele sarasara na boli boli ve rto en arto le tini kali mitiku karto ngwale mai po no li te kirto tiku mai na ndo to prestendi o ninga a tubuki kero mai bat vitala no tiku ke ninga en na no ka patakongo na lewe nini rovi talanoa.
2: Naka mula binaka ya wo ninga rangini dha batubuki na maramani dha waro mai indupo insar. Au baitavi kuko na kena wikakir na nonda tulanga kina maramani Fiji Craft Society na yuti. Indona tambana kawaru ni tiko na Fiji Arts Council tambana ni tobo kine wagarau. Tiku sarana kena ulu tanga libu sarama idha kena nonda itobo nonda iwa rau na waru na itobo mbula ena tambara vaka ituki. Pabini binaka kina ni hito mai tiko, hito mai lewe tiko ni Fiji Language Week i New Auckland. Andela katalini ni mamino isarava na vika waru taka tiko na vanu Auckland. Na kena rukovi na kena ndoka itinga na nonda, nonda itobo nonda iwa rau. Waka wasi bina kena wasa. Ewe rina leni wana wati.
1: Rini tango tome tanga na nomuni ya za maina mana leni craft society. Pati kena itawe ke mdo umai maitem te ke mdo kena nanda na malango.
2: Na wale bu no na vika kitu lako mekina. Ukila ni ndo na mbudi mbudi ni waka dhuri na mbaki sauti. Ango na sanga itarodi kina na Fiji Craft Society. Maina Fiji Arts Council. Ili wanda utiko waru ni tinga na Fiji Arts Council. Na ngono ngo sa tiku ni kini misa didi nga wakati tiku ae ka focus tu wali wera na ndau taka taka nilina. Turanga kini marama, wera maibiti, kero tuma. Na mbudi mbudi ni wea sale laku ni wabuana sarana mba kingo. Bida langa na bula ki mami taka taka wataku ni kini. Ersa ngu erandu iso mga menon rupondo pondo, erandu iku tanga menon onra yao. Na Fiji Craft Society kero le ergo tinga na nevali silesi kero tuwale ame kero mbiu tubata. Tuwa vini vina kakila ni wala ina i wala veru tuwale Ministry of Foreign Affairs arto mbiu tamayin bina diplomatic note na Department of Heritage. Nerani toko na kina na nonra visa na turang kina marame lakma ni lakula kuwa. Manisto li tuwi kero no ae tom no ae rua nemba kina ni mbami vaiti. Tuwa vini vina kina wali. Sakila ni sabi toko ni tiki na matentu vi toko ni mana Fiji Arts Council e kena mbiu watan na vika tudo. Era kauta mai. Mera mai barri taka, mera mai buli taka. Kasara nga era mbi kele itani kini. Na raida tika na matanga ni kua na vika ra kele itani kini ra. Na hiri ni ndako wa madhao taka chuko. Ndia na hiri kwa ya kele itani kina londa bambua. Na masi, na kuru ni viti. Kato baga ya. Ndina ni kala ila irato kuta chumai. Yo ba vini vina kani sama yi ndalaga. Ndana matani katumba. Vira na nonda ratu ike. Lera kila. Sengola ni ukaya noa. Kito ba vini vina kani kito maitiko. Nangona ni kija language week. Itu rawata muli dan anon rakila kau itu nanda uba kemasi itu nanda uba tali tali itu tengah nak dua tu nanti tunggu sini pun aku boleh macam sini nara meja kau itu nanti kambal itu nanda uba sura just the basics of Fiji ni bata muli di cuci nana ngan ibu lina sini nanda uba dan sini sahutu itu bapa itu nak tu kaya mana ngan me kila itu uba kuislan di mana ngan ibu

0: Vasilian, the Minister of Industry, Trade and Tourism. And dona carra, nung buatan ni Tina, nung nung nung nung nung nung nung itu bandim dengan tak kecil lalu kalau belum bulan tadi tu lebih kalau itu tu berapa kilo belum bulan tu saya ni kalau orang yang dah lain bunyi tu macam mana nak makan lah na na ini dengan orang kau dah sari dengan siapa kaya sakru setak nak kena gua ini dengan kaya bakar roti tu kan fiji craft society itu bandim ni naya lebih kena lah kan jangan kaya benar rezeki tu kan orang dah kaji lebih lah Indo tani mai vir tu nda kana meram lo mai wiki. Ya tani nda kana kaka ko ko tama. Ka chi na vira. It's something to identify them. It's you sa vata ni tak ra indo na ta ta kli nga ka sanga ni nonda. You come back. Misa cruce ta kli indo. Misa va ko na ti na futa. And then it takes the wind of fantasy. Kaya na kaya vina kata tiki na Fiji Craft Society. Ni hala vina ka. E marwa ki kuna vi kambale ti kia na. Me na kuwa hana.
1: Vi nita ka nigi ngoi siya ka nigi ki eme mate ni ngoni tona ni nina nga tosa ti kuna ngona ni tona lakutale mai?
0: Tuga vina vina ka noa ni goen dona mate ni kalawa. Kito unui taka ti kuma ngeam baki mingo sa tandola tali na viya ni viva no tali burubura. Usa nama kame laku ni Australia, laku ni Inglandi, laku ki ni Amerika, viva nuan duin duiso. Era tuki na era na non, me na tuki me viti. Me kauta ti na viti ka la vika pro ka na ka. Tu mo ta ka ni viti na vika. Kla viki me me di ka la ndona ka na buna
1: le viki ma mi ke me rei na kama monde ya o ta cliente ni kina ni mai vartek tu bango rani ki me me rei da ki me me voli ai donga num ni bossa no bu kuni pe passa la tek berka vir na nonda ni tik ke no bu kuni na bim bim nonda la kila na nonda me mala tik na nonda ya
0: na ko ba kelib no na ko ali de na nonda in ti bit ke u chungi ti no biko ya na kila na nonda bossa in da kli tanki o tu ni chukina ya o ke buka bango bula ni ni sin kila ya o mi kira ti na ya mu bula si a Ekila ya sa kila, dulu pun ulak mikin kena rosai. That dialect, you have to keep it to yourself. That is your identity. Nah, that identifies you. And the handicrafts, and the handicraft ni nak apa? Itu lepas ni biru tu tak ada kendi linga. This identifies the make the maker. See? Identify the tiku nak kata tu kau tak apa? Tak ada kendi linga mu. Sometimes it flies on. It has wings, it has legs, and a lako. We're gonna make a thing like a bit, and a buka, and a kote tiko na kemi tuto. Kote na kemi rai rai. So everything has to be perfect. Everything has to be a quality of the piece that you make. Ndio na kambili. Ndio na kote na kote na kote na kote na kote na kote na kote na tali. Kena rei rei na kena ndongoma. So na ngawne yuja sing. So adham dana rei rei na kani marama kwa taliana. It identifies you, see? It's the makers of your hand. Tipanga melomalang in a creator, you are the creators of these products. And you have to nurture that all the time. Tipanga viko na vinga ona todo. Kemani kali lai si kali marwe. Ate ana vika si si viko na kalu. Wangi ni dina taki ko chicken.
1: Naka. Thank you. Naka ni bebali kita kan berni
0: mita. Naka sa wale mo. Thank you so much. Oba bini binak. Ba bini binak na vanu klandi. Ba bini binak vi Mr. Craig. Craig. The Fijian community ke. Bila bila kena bunuh lebih ganda. Museum tu nak tu nak kat dia kena no. Ingat ni ramai ramai gosang kita kau bawa tua. They are first travellers. Kita mau itu, kita mau marui. Satu satu nama nabi kat tu zonga. Sintung tak nak kaki mami kali ya, itu mami boleh mami kimi kalki. Nabi, dia ni bunuh kita mami bitir satu minggu. Kerana nak tak mami mami kimi marui kini. Alia Kemsa bawin bina kembali. Kalau tinggal nak keluar nona, rupa bina nampak kait. Anak dikatakan nak kembali.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi a te vita mbouta roa ia e na sere lasa a mai na te mbara tosa mai nandi. Sa sipi tingo vikenda na walu e na tolu sanga vulu ka tolu na miniti. Ni mbole vinaka, ni mate vinaka mai na sanga isi amatiku mbeka mai na mbongi vinaka endai. Na pepo no dhavanga ni isi amatiku mai kina, ni vakaroronga tiku mai kina, ni mbole vinaka. Na ni taka ni totoka tiku na mbula, totoka tiku na ngaravitavi na mbongi vinaka endai. Ia ndo mandana itukutuku so minga ngome kadivaki na doti ko na serevo my be Betty Ann kaya dana ti ko na story to tell aba ungeti na one leongo me vola na itala nongo mai nan veika e musu tiao me na tala no me mbaleta e tolu na vuvale me mbaleta na ken na norto la kuzuruma na kuna izule ni tartaro vese na childhood immunization. It's a childhood immunization stories where to le tolu na vuvale karto kan serengo e bari te ki tiku kina langa ti tiku kina na loma tartaro na norto ninga ungawa avata kei na norto sa kunea na vito koni la kovata kei na merto sa lei I wakatu lewa me na zula ni tatarovi erto na isoli soli e na vuvale. Na ka e tale ikina na sirongo ni e vula saranga na ngone leongo beti en. Vula nga koe pakata ki koe ka ka vidur me kitu kina na vika nga membale ti tala no te kitu kino koe batikena nono vuvale I na sirongo. Ya, kia waka uvia rongo dhana na itala noa membaleta na serengo rao ni ni reza ni reza na na video na music video na kaya dhana tiko na story to tell se ningole kina health New Zealand .gov.nz/story to tell ay tiko talaga na Facebook ni Health New Zealand na video ngo ka bakatoko ngo na rongo rongo ni sere ni Betty Ann Hall kaya dhana tiko na story to tell.

Treveni ron rolangi mai virtu no bulu bula ke indele indulevi. Asa votingo weekend tin kabana miniti e mevio na kaloko na bongi vina kendai. Bongi tiko ni varombuka. Kadiwa ni singa ni bula oktoba runon dolu arosanga bulu kaono. Kila lele weekend ana na makiti kwa na buku ni songo ni singa kebiti kada na maro takati kwa ena singa ni mataka kati ni singa ni bulo kutoba ya ana nonda wala kala kasara nonda tukutuku ni nraki ni mataka ena Northland o Kalandi ke na Coromandel singa ni mataka rao ni beisa utiku na nraki kumu kumu ni tiku na oka na rao talenga ni na tau tiku na uze na singa ni mataka na Northland rao talenga ni tau na uze wiki mdo ena bongi endai ya kukwe tiku na maasi me nraki binaka misoli tu na nraki ni nonda songo ena na singa ni mataka maina wai kato ki wanganui wilikina na Bay of Plenty ke na dela na dede na lomeni vonua na kumkumuni na o na loma langi na ratan ngani tau na uza na ya kabi my Gisborne ki wera rapa ani tau bango na tiku na uza na waira rapa na rao talanga ni na nagelo ritiko ratu matenisinga na ya kabi ni mataka my manu watu ki Wellington ndraki binaka wiki mundo wena singa ni mataka ya na vya tau waka leila isara na uza ena ya kabi my Nelson ki Fjordland na ndraki binaka ena singa ni mataka ya my bula harao ni ndo na sotapa tiko wale ila ina tau ni uza ena singa ena ya kabi ni mataka Marlborough, Canterbury, Otago, K, Southland sona vunua ena vya mbarabi reni kira kambu kambu ka ena ya kabi ya ni mataka na zila saratonga ndi matini singa weke mundu na wekanda mai Marlborough, Canterbury, K, Otago na singa ni mataka talaki na maina Chatham Island kumukumu ni toga na ora ni tau na uza na ya kabi ni mataka ngore na ontan raki na singa ni mataka singa ni singa na namaki weekenda na we Fijian community na we vunoe so na buku ni kena marutaki na singa KVT na singa ni mataka weekenda ya okalandi na programu nga na singa ni mataka na tekebutiko na ni voti ni kalima na miniti mitini na kaloko era sana ya veani na vula ngindo kai wili go iyo wane na ivalu rua na ngole tiko maiva tike ibiza tale na minister maiva nua wili tali tingaki na high commissioner ke iviti ngoa e New Zealand ratu ino ke kumbo mbola kana tiko talaki na minister for Pacific Peoples e New Zealand e Paul Goldsmith go ena ni boitin kalima na miniti me tini ni otia sana da paka idoriti kuna paka reo kuila kena langati na nonda ser ni vanua na ndona nonda lotu sana ngai paka idoriti na kaloko pa idoriki na na pengarangarabi paka turanga na ngo otia sana ngai ya tikibu na programu mai na tini kina tini kandua na ito tiko kina na pengarangarabi baka turanga karto na meki tiko kina traditional Fijian meki karto na tikino na irai kana yada talanga na wosa and kena beitar tarifi mai ni 17 kando na tinka lima na miniti sana tiko buna pi baka marutaki and a stage karto na meki tiko na ngone leo main Berdin College with tiko na mata meke mai vir na nonda vasu virto na Auckland Vanuatu Association tema na performing arts or to na Siawa ngor to na Solomon Islands Cultural Group tiki nomba tiki do tal tinga nor to itavi meke na singa ni mataka Auckland Grammar Girls or to na tiki na o sawe yeke langsar tal tinga o sesi na singa ni mataka na oni and making go me virtu na North Shore my pare moremo sandina arto na mektel tinga ni mataka tikina o bonoso arto na Rose Hill College make senimbo make group yani yano koro Kelston Girls batikena tikina o mbureta
na mai dhaba tiko na programu ni Fiji Day na lima na kaloko na ya kabi na ni boitini ka lima na miniti me lima na waka idhori tiko kina na kena soli tiko na idhodhobi wekwe na timi nganga na ngito leo ya vitu kana waka idhori talitinga ni mataka mai na mengri senta pa ngore baka dhaza na programu ni kena marotaki na singa kiviti e okalandi na singa ni mataka

0: Totoka, totoka pa koe tina serea, ndiva, serkei suva. Wa maro te kente tiko nei kabibina ki nikua, sa viwa ndonu naka loko. E na pamana viti. Singa pa karombuka, nei ka viwa ni singa ni buloko tawa. O, wili ki tingo noa. Indina ni Fiji Day ni mataka. Yo mai piti sana warta itu kau main public holiday ni singa moniti. Yang dana oklar dana marau dana bukan dana mai piti ni dana sing dia tak ada kan singa moniti. Yo kian dana tak ada kan singa moniti.
1: Iya, ramara tak itu na Fiji di public holiday singa moniti.
0: Ya dina ni katini singa ni mataka.
1: Bale tangan ni singa tiga singa baru etiko.
0: Singa ni pasang tang ye.
1: Asa tu kono tu mantan mai tentu na singa no no. Ni na singa na na public holiday. Mai bana mai viti. Ya ni ko sabi so tani sa tapak ki mai it's gazetted. Isa na public holiday. Singa ni pasang tang tiko mai bana. Na singa mo ni ti memaro tek tikina na singa KVD. Ya, sandana rongo ta sara ningo na ni rovi tala no vati ke seria na ngoro ka ni ta ketu mo seria na ngoro na na ngol ngol mai ponu abir na marama ni lo mai viti ka kero mai vitala no na no hana no rato wa vati ke dada ni lingitiko and Mangri Arts Center and the single level and no ka vati ko na ni rovi tala no

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mambai tu tu ningi to na kavni kua. E nama ki mena kati waki na mada o mengo na kapitani ni timi ni Vodafone Fiji Mbati kana liutaka na timi ki na sotsota ni Rugby League World Cup kana tikabuta ki na mada o mengo. Go na kai kai na doni vitumbira ni timi o Mick Porter e na nora to wawarau tigongo na timi e no tela na Uprising Resort en Deumba. En non ro sangani ngai lewena na ti mio tui kam kam ida kando torotu nei tutu nei kapitani ke na nona i buke buke William McKeekau en numi ni na rauni soliwe apisai koroisao nei tutu ongo o koroisao ka wasa ki tisar na nona ngito ke na nona vei liutaki ni kapitani taka na timi ni West Tigers en na sotsota ni NRL kartonga nga talinga wakatulu e na sotsotongo. E kai o pota ni sarui lagaleka na ngona ni nonrato wawarau na timi ni ndua nga na madhawa ia e kai o koe ni rato sangumatua tiyo na dharuwo e na nonrato wawarau kalurai talitinga na yalawata kei na nonrato sasanga. Na timi ni Vodafone Fiji Mbati e na sota kei na timi ni Atu Kuka e na matai ni nonrato ngito wakatombu e na singatambu e na madhawa mingo ni bera ni rato na sota kina timi ni Australia na karusa ngul kalima ni singa karato na sota kina timi ni New Zealand na katolus nga bukandua ni singa ni Wollongo na timi ni Vodafone Fiji Mbati rato ya dhawea ni na itutu ni semifinal na sota ni Rugby League World Cup na mbaki ronondolu kawalu ronondolu tini katolu kina ronondolu tini kawitu. E sandingi taki na squad lewe ruasang wukatolo ni timi ni Vodafone Fiji Mbulikula kartona lagi kiwa itabitalinga e na sotsota ni Rugby League World Cup weira na marama. E na yati Murio Leilani, Sam Tegan, Hartigan, Tale Holmes, Tanika Jones, Ebony Lang, Sienna Lang, ke Lauren Yelly, e na yati Liu Olasana Lutu, Talia Marshall, Emma Masi, Rory Mola, Sereana Naitotoka ke Tanina Navindi. Ortona Reserves o Elizabeth Nalemba, Aliti Namode, Maria Panseka, Abigail Sekitoka, Sekitonga Nivosota, Leticia Smith o Cassie Staples, Naomi Tengu, Nanise Makadabu, Isabella Waterman ke Luisa Yaranamoa. Na timi ni Bulikula erto na sota kena timi ni New Zealand na singatambo na madhau mengo na matai ni nonrato ngito wakatombu erto na gai sota weni na timi ni Papua New Guinea na karusi ngubu kabwani singa ni Wollongo karto na gai sota yani kena timi ni Borani Sene uti uti ni nonrato ngito wakatombu na katulusi ngubu kandua ni singa ni Wollongo na timi ni Bulakula ngosengi matei ni ngona meritona waitawi e na sotsota ni Rugby League World Cup weira na marama. E nama ki mena kathiwaki e na madha o mengona ndau ni wei wakatabu lithi wou ni timi ni Fiji Water Flying Fijians.

E wari takongo na wikongo na General Manager High Performance in a Fiji Rugby Union o na da daone buka. Era lewe tuli sanga bulkan dua era wako tamai na non ra wola kerkere na buku ni tutu ni head coach ni Fiji Water Flying Fijians ia na numitiko na ngonongo ni rau lewe rua na daone weitu mberi rongo i buruburo Jake White ka daone weitu mberi tu ni timi ni Deba ki Afrika ke Warren Gatland na turanga ni New Zealand kan dau tor tu nei tu ni dau vi tu ber ni tim ni welesi ena ra ni do ber ona turanga go ena dingi ta ke nei tu tu ni dau vi tu ber bo ni tim ni Fiji Water Flying Fijians ia na tim ni vi ter tu sana kemba tale ena moni te na mado mengo ena bo waro ki na gito ke na tim ni chapani ena karosa ngu kawa ni singa ni bulongo Erto warita kena songsongo ni soka ena non do bono ana Fiji Football Association erto na solia meraya ndono ndolo na ndola na dorbo ena timi ni Bulla Boys ke ira talanga ne bo les les ni timi go ena non to menganga na Bulla Boys ena mada saoti ena sotsota ni MSG Prime Minister's Cup erto wan rukana timi kanganga ena bak saoti na timi ni vanuatu ena finala ena kaindua ke senga e mai bo de ruma na kaini timi ni video Thomas Dunn E kaina president ni songsongo ni soka o Rajesh Patel ni ngona norto wawen binaka e verto na timi e na warra ni gito wasa kite erto me warritaka ngosang gai matai telanga ni ngona merto ngangga kina na timi ni viti e na sotsotongo. Sa ko talango rin ay tagtaki may na tambani ni gito na kavnikonom ni darwing ravi asinate wainigolong.

Da rongo da tika nda mwanda tau na vonga ni ua ke nda veta tambo ina servei sureti ni mbera ya nda rongo da tika nda mwanda tau na vonga ke munia ena sere kinoza. Sa si bitingo wiki nda na zi wena tolu sanga bulu ka tolu na miniti vea waka rota ngayana itukutuku meikazi waka politiko turanga tau titei zi na bongi vina ka ndai na buku ni Tailebu Sevens Rugby and Family Day gwena waka izoriti kwena varuwa ikaro sanga bulu ka vani singa kana waka izoriti kumai na waite mata rugby club grounds ngoya na dio singapulka ono Swanson Road e Henderson na tega wuti ko na walu na matakale lai kana tini tiko en ono na kaloko en bongi na vive tiko na food stalls era tiko bakarita tiko titi ni se apota el chico ono na sangai vanga e bolsa chini ke tiko na food stalls sa apota el chico ono wiki muni na via va food stall en limonan ron dola ni arto na varu taka na nomuni vale laza va te kena nomuni tebeli ni vole vole taki atin ka ono tiko na timi Vitu non dolu non dola, nei lavo. En bevala teki tiko, se price money ni sevens tournament ngo. Ka kem kain do tiko na numu ni baka tataro, ni reni ngiri ngiri ani, ki na namba ni telefoni ngo, na saivo ruan dua, dua ruan dua, vitu lima, tolu tolu. Hena namba ni reni ngiri ngiri ani, ki na lima nan dola na izuru zuru, lima talanga nan dola na so ni kapa ke. Paid parking and singer oh yeah

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Totokana seria malungu ni tombu. Kodokoda na lo mamu. Aba moro te kente tiko ne ka vivna ni kun sa bo e waruna miniti metini na koloko. Tina koloko sa na ndangona tiko ni i kere sere vivo tai. Namba ni tali bon tale seiba wolunan rau seiba seiba seiba lima tolun dua. Kitiko sa na muni tuku tuku. Oklani lebu sarana wakaya to song ko na takati ko na lomo ni mada ongo keni bia wasia mai dawa ni na takawati ko ni mataka na ngone ni Fiji Language Week ya ni ingir mai ni wasia mai kito vero ngoda tarangana tapando takawati ko mai na raki New Zealand ke mdo mai i Christchurch ke mdo mai Omaru grani lebu sarti ko na na no i toke ni song song ko ni Fiji Fijian community e ke to vero ngata talanga na tawa ndo o ta kawe ti ko na lo mani singa ni kua se da ndo sa ta kawe ni kua i kua na PMN Fiji kito na matera lawa i ina PMN Fiji kito wadharanda na hiyo kito hosta kira na staff ike ndo na basi nga levu lovo saranga kokonda na kari na chop suey sarang gorong gorong na na leo ni PMN staff ni rangai tunai rasi rangai duru tunga me wana kapak sarang boi ditu menong boi ni kakana au klien tu dua tini ngana kakana na kakana ni viti ya au klar tu na matempeka ni ndui ndui si adam bak na Fiji Fusion eh we matagali kakana matanda buli wakasanga umdanga buli wakasanga mo seranga bir na nonta na na vasu na pasang kakari rendo tu ngair do teringa na kari ni witi si nom do kari yo ni kuwa auto bole seranga do tentale na chop sui Kona chup sui lebu ko ndo sarang na kor ni Mumbai lebu dangi na nga nambongi ni kwa patok kila ni orto na wekanta na Samoa na Tonga orto na sap sui lebu nga na noodles ni kwa boy toto ka sarang yung ko kreti ko bi hindi tao ko na kena recipe ko siyang sarang ni Mumbai wasya turang ako yung biyong kina na honey Vina ka vale vu noa, vina ka vale vu ne mai kiri neta cheke ko yang pole seranga me da ka vane ni tu lobo na na mata ka lili ni ko. Vina ka vale vu roti na kokonda. Ir sang korong korong ar kana bandu ar talo barua se bonga na kakana. Rakau kau tali, rakli kau serangan main orang lunch box meta wanikina. Tunggu ni tiko ni rana ken raba kai bisa rangan aku. Yo kila mata kata lang ay live serangan saraba baru tiko ngono basangka. Mentang geliri tengah ya ni mataka. Na lobo o klar to me i lo mai vitir to na marama neta o klar to na kote tiko beka mai sona sa salu o klar to me ngaur to na kote tiko na lumi Yo no ker ker me mata kele sra me ndur sa lako. Ndur le ri da na. Ye ko ngai lu yani. Na me. Me ko ngar to tunti kuna marama na non to i voli sa voli kede. Non to i imbe. Oh, ke mambale arto sa na tau bina ka sarche ngar to na na weekend go eh. Tamani shopping na mada o mingo. Yo marra usaranga ni na mai rongo ada li bibir to na marama go singira. La ko mi bandu a to na kana non ra Paka sa mata ka nira lako sa rato mina koro, mina yanu, tunara wanda fai ba mai, wantu wanga mai, wanga sarapana wanga buka. Gero ki mi e pa pa langa na wanga wanga ke kintal sa sa ro atale mai. Dona tal no vinna ka kan inda rongo dira ni ra la ko mai dona ken da wanta toru tunga ba dona no mangan sa io via mandanga au re de ni ngonon rombula sar tunga. Li vira ki me mitan babata. Rambule tunga mina koro, ngosar nga narada kabatiko, langar le itali, sa kwa sar chungaya. Tenta kalunga, tenta tiku ike, ta sabasaba ke everything press button. Yesese nga nile unanda nga una. Tenta tunga, oh, so busy, God, haven't got any time. Yoro mina koro, ba, wuli di kenta talanga, mentando, be grateful for everything that we have and we do. Nanda bi maluai, nanda bi wasei, baka maramai, o bantang au wuli sarang amikina. Finaka.
2: Iyo, and, yeah, ando talaga, ando tiko na bertoon, ando ni wase-wase, ni e mara mara parte ki daga daga ni linga ti ngoma ra la kamela mai vidi ka do tal ni wasa wasa korala kamen Fiji Craft Society ni te kirte ti ngoma oninga tubuki norto prestendi mali wa ir ti kona mara mara ngole mai ra mai parte ki daga daga ni linga kara lewe ni song song ngo ni Fiji Craft Society e rote orale rustico se le tulu ki na turanga en do virau en do tuli kuro tulikuro eh na pottery eh au mai kalonga te nikiro wa sota to mai na Auckland Museum na no kama nikiro mai ni beitala no sarto en buku ni e no na zaka zaka ni linga
3: naka na ya zango insoni nangasima au zarbo ni lawai singatapa nanrua Vinaka na yao ndo talanga vira lewena na song song ni Fiji Craft Society. Au senge register wale ngango ena vila na vula sao ti nemba kungo. Na nungu tiku mani lako lako ngo ena kutiku nga ni Fiji Day celebration na madawa ni Wasabaka Viti i Auckland. Vinaka.
2: Ini ndo tulipuru eh?
3: Naka. My beauty. Evida na koro. Ertan do kila itani kina na tuli tuli. Do vir na koro ngo na nongu koro lawai. May na nongu teki bukila na tuli tuli. Awuli za saranga may vir na nongu ne nongu nanae. Mai kia o sa wuli de tiko mai au wuli au wuli tara de wa wuli dio chiko nungu nana de o daka na tuli tuli ni sa mai lenga na wanua kwa ya do chiko kina au sa mai tau mana chiko ngo mena ngone ya mea doga chiko mai ngo au teki wuli de na tuli tuli na ngone se kalasi walu Iyo, sekala si bitu walu kina na iyo, tunggu cengwa ni kina eh. Iyo, sabi ya rusa nga bulu kebata tiko nembak kina nunggu iyo, kila na tul tul iyo.
2: Nunggu na kini, nabi na nembak kongko ni ni takap cuma tul tul. Nunggu re na nembu na tambang wani ya, nambu malele ya ni nunggu kini takap
3: tul tul. Tarubinaka, na tuli tuli, manangona au rengi vaksa kila mi wamadal kaka manangona ya sa ndua naka na nonda ndau ni ndau vina kaka na nonda mbumbu na nonda nana ni ndau buli dana vika iti nda ndau kila itani kila eh sa iko yango naka enda na tukuni kenda tiku eh na nonda enda itobo enda vika enda kila itani kila yo mainikua sa sensoti io sarà male le ngavona casa la che tu mi ngona ngono go na new technology sa senga na na rabuli na vika da ta di kleta ni ken na na so di kim ni do ni tuli tuli na so di kim ni do na ka na ka na tuli tuli mai na corro mai nanronga ndo kleten kina na na vasanga ne vakani sembera ni la komai na kona kuro na ngono go ne na kena va america na aluminum pot na na ngone ya mana tumuna Sarandu bangat ka tumay na kuro ba bit ko yung buli may banigel eh. May bakatali nga kin na. May bakan yung the rider na na non the send eh. Kuan na coins, $1 coins eh. Na tampak ito ko kaya na bakan sangka moli eh. Kaya na ngaw na erando na ngun simbera ni tula may kuan na tabayang go eh. Na ngun go eh. Water bottles eh. Being introduced. Kusar nga yan na sangka moli. Kuan na bangat ka na ngun serando kila me va cambiar ndo mande mercendo la kobango kina ndo tel la bonu kona kona sanga sarngango eh ndo tawa kina wai merendo timbetu eh na bonu rendo la kina yo eh ndo tukuni ni ninga una rendo ngunu ba kina eh eliliwa kila mbalet embulan bula eh la minerals sul yokoya wat kina kuro na ngau na rendo wasankina na kakane embuta meke na embulan bula sul ya bula eh ma na ngau na irna nonda tumbunda eran tuwa na ni tuwa kina ngonra na regira eran bulan bula bina ka balet ngone ya rabanga ta tipo na veka eh er kleta ni kina
2: na ngonu sindo mante
3: tuwa Wikito kitu sandu bangat su sandu bangat ka nga nga una rendo ya do mikina na sarban wena nito lo mani corro ya okila ni yo kwanga ya kitu ndu tarbina ka na nga market ni yo ya ndu ayo so ayo lewene tiko doni so so ni Samsung ni marama mai na corro ni yo tendo na kena turanga because ayun may nangone ya eh avsando dizi wati chiko mabat kira eh ni yo ndo to kuni chiko vira kende to kalungata eh sati ko na nonde to valeni so eh tiko ne to valeni songo ni koro tiko ngano ndo to valeni kila ni ne sarvanua eh in the world world take kina na nonde to ka bevaka na ko na pottery eh kita tu kalau nggak terbalik buat kalian dah seni vivi pak dah seni vivi pak erang oleh mai kau yang nak kalau nggak terlebih itu kau yang nunggu kor olawai iya ambil tu kau telah ngabir ira bakar kita tu tinggu mira na ngoni buli nunggu tu banua mana tertiary so na tertiary lelew mai ka bukan telah ngakilir na primary secondary school Ya non da teki ni kanivuli na na ngona tuli tuli na tarndo la come ver lunga kanivuli na na rapa manda na na plan ogni sto tapa na baka na kena makete taki ni voli ko serga ke mami ndo vino kata me le raivi Dona Bonua me reni maquete taquina, me voli na ca, na gale. It's been a lost craft, lost art. Na ka baletin yo la wai ndua talanga na kore sando klikin na tultuli. Sa randa wina katamay na gasi le kla do wakoko ai men da wakoko men da kua ninga I ali ma kenda na na zaka zaka ni linga sen tutul me me tomba ni tiko eh baleta na ken na bina ken ken tomba ni tiko baleta na kango na enda kele kitan kino baleta na kana yada na ngona oi rengo na kla ir na marama sar ken ngase na na ngase ir sa na yali ani eh so from there they will continue our tradition eh that give us our identity for that
4: Hotel
3: nak kami betul kuna ni berapa tak ni berapa ni meja. So, bila kau pakai dia buat, nah, nukita tunga, eh, mendan do, mendan, do kau ni mula rawa na, bika, mendan do tak ni, mendan do itu, mendan do kelihatan kena, eh, mendan marroya, eh, mendan, pabul idir, eh, mendan pabul idir, wira sange laku cikum mai, balik tu ira, mendan, mendan sana yali, wira sa, Na tomana tiko na itabi enda kila itani kena.
4: Na sarvalio.

0: FBMN Fiji.
1: Hello, what you been? Yeah, and a serena lengu ohe. Sa sipting of weekend and a tini and a tini karua and a miniti. Sa te kubu teki tinga no nonda ngona ni rongo sere tali taki mai we kemni ki we kemni andola tali tinga no wani tali woni seba wala nan rao sebi sebi seba lima tolun dola namba ni reni giri mekina keba ka ni we rongo sere ni we bebo tae na sere ndona sere ni we rongo oda ndona sere ni we kerea rani ni ngiri ngiri mai we kira we nambongi we naka endai te kubu teki nga na wasi ngono ngwa na kabingo na sir tara bango sapote sir tigen wi kem ni ke sarra na na hu vale waka biti yes, en Fijian families we ira na karada katiko en Mount Eden Correction Facilities na singa ni kokla ni koni do maro takatiko na na singa ke bidi na mundo Fiji Day maro tek sertiko na baka kana mai na Long Bay Regional Park na singa ndai karto sa ker ser sertiko mai na marama na leni kar leni vale na na turanga karada katiko mai na Mount Eden Correction facility na certa rabo ngosa pote certi ken be kem do ke sarna marama be ya yada ho lidia ho lora be ya Mrs. Takavaka Mrs. Bede o Mrs. Valtine Valtino ando mbulo be nakana marama na serta ravango sabote serta gen wikimuni wat kere kese sara na no muni ndui leni vale kere talanga na soli soli ndo ni maro takatiko na songo na singendai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Isa, wakadiri loa mana serea, nongu yala yala, seru serevi, mai wamaru teki kende tiko na pongi pinaka ni kua, en singa warumbuka, na ikadiwa ni singa ni bula o katoba. Ngauna sabo e, tini kadiwa na miniti me tini kandua na kaloko. Io clani le ostare di una baia da songo ne baletta ti con a Fiji Day a o clani nda maro ta ti con Fiji Language Week na mada ongo mai tin sartico en Fiji Day celebration ni mataka per to nawe kan to mai kirkiroa mai Hamilton to na baia da songo tiko ni mataka e na rosa ka vitu Norton Road beke mnina beke ki mami mai kirikiri roa rosa ka vitu Norton Road Hamilton te kuchu na songo e na tini na kaloko klanda libu sara tiku na nonra ngito na ngone libu sara tiku na na competition sena wana bi yasana kla kumbu nambur masanga to bata or kla to na volleyball tal chinga ni matak ni ngole ani ke baka sini ndo na bunu ni ngole kinan da ri talanga na we kanda ina kabi na onna kloka kinatini ndo tikana dina entertainment and soli Wati anang gendo na youth after party at Lucky Finns Bar. Sini Lucky Eddie's gonna Lucky Finns Bar in restaurant. Another katiko mena Hood Street i Hamilton. And tiko buti ko na tini na kalok na kabi miya babasar na. Ngona ngana o tikina. Weke mnina kanda mai kirkir roa ke baka si so weke mnina ngande tiko i Hamilton. Rosa mulka bitu Norton Road. Ato tiko kina na songo Fiji Society non to maro takatiko na Fiji Day. Tiko tiko na tini na kaloko. May na ono kina tini. Nandoa na dinner and entertainment and soli. Watia berto na tamba ngone. Pero bo, ngone lewa youth after party at Lucky Finns Bar and Restaurant. Tamba ruasang bulkawalo, kina ruasang bulka... No, ruasang bulkawano, kina ruasang bulkawalo Hood Street i Hamilton. Okla talaga ay okalan ti talaga na taktal sumpengan na youth after party eh. Ningiri ta tok nga na. Ya bikim ni nasa nga isi ama mai. Serang gwampi na muni. Wakana tandra, dronro langi kina ulto solo. Mewa maro tekim ngiti kunang bongi vinakani kuwa.

whaka totaka na serea Papiloni Onani suthu ke na oni Tauvu tribute Wa maro teke kenda tiko na kabibi naka ni koa Saka tu menanga onani sabo i tini kandua na miniti me tini kandua na kaloko Ia takarua taki tiko na tukutuku me mbole tirutou na Nandutou sevens Tai levu sevens rugby and family day Ai Ia, ke sinta na bunuwa ni ngole kina ni babarau tiko Ngoa na nga, na ikarusa nga buluka Bani singa ni buloko to Oklaya na Wati wati tala tiko mbak nga ni Ni long weekend di New Zealand eh? Kami labor weekend tiko Na pakai dhuri tiko mai Waitemata Rugby Club Sena Waitemata Rugby Club Grounds Ia Waldo, na dia sa kabulkaono, Swanson Street, Henderson. Go me pakati ko na all day sevens rugby. Na pakati ko na na kids zone na kakana buta katakata na refreshing desserts. Aduru lima ng dollar, lima talaga ng dollar na na parking. Iyo, wira na ngwane e free ya, na ngwane e mpakiti ni lakasong parking kasa tuku na watia e lima nan dola karusibu kapani o katoba kaya sindan na muno ni ngwale kina na na long weekend iya, ni ngwale ani ina tai level 7's rugby and family day ni karusa ng gulko pa ni singa ni bulo ko to bikim ni sagay si mamay ni bulo binaka serango mo ni nanumiti ko kina bulo binaka ropate serango nila tayo buruto na turangan na itamay chiapo serango ando nanumiti alitip nga kina bikim do na wekanggo mo ni raki o kalanti bulo binaka la ki nemani ki kau arto me mangri bridge ndo bule binaka iso ke silina water mata bubu bale na pao bule binaka richi ke filo ndo nanu vitale tikana ser tarabango makare au na kita lo boli menomuni nambang binaka nikoa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kampuni ndale kande, nungu itau. Sako tamen nga una ni sa 17 kandua e na rua na miniti. Ia, na manitale monitale, saiva olan rau, saiva lima tolundua. Fakuriti ko na keresere vevotai ser tarvangor to na numitiki narto na turangane tamay na rake o kalanti. Ulebin na ka tamay vilibe kena numundui lawa lawa na serengondo na numike de tiko kina. Men rausudu, bebu etini men rausudu, va maro teki mundi

0: Ulu ina viriviri. Whamaro te ki kante tiko nea kawiu naka ni koa sa sivi na tini kandua e na rua sanga vulkarua na miniti. Totolo sara tiko na ngona.
1: Totolo sara tiko na tose ni ngona. Na mbongi vina kandai. Ana voti ngangoe vida na miniti sana meza voti ngini robi ngarabi. Na mbongi vina kandai. Kero bambula tiki ani. Wiki muni na sa sose angona tiko na mbongi vina kani koa. Kila ni tatoka tiko na vimaliwai na vitoraki baka viwakani baka leo nizaka zaka pata viki mni mbeka na varrongo tiko maibono nizaka zaka yandra mbongi tiko na mbongi vinaka endai nimbulu vinaka vinaka bali buna ngara vitavi viki mni na varrongo tiko mbeka mailo manito lili na buku ni ngande mbeka na bun sana buno ni ngande kina muni nilei baka zengi zengi tukina na buku ni Fiji Day sena singa ki ibiti nisa nanumita li tingani nitele ntebel ni bengarabi PMN nambongi binaka ni kwa na siri tarabungo kere mena botaiti ko kubiru tuki edhisar na lube ibiti zaka zaka na PMN se pamana bei anti Ruthi Farrell ambulu binaka na Ruthi binaka bale buna bitokoni binaka bale buna surua ura totoka batike na Ruthi toteni ngana na Ruthi na maramani ya seasa totoka baka oti binaka bale bu be ambulu taltinga be ne mai batike cheke na bongi binaka niko klani roso stiku pana nondra soli na maramani lume ibiti binaka bale buna na elu binaka na buku nikena leba kanga teki tu na lobo batike na ngoza ni lobo nini ya cheke na mbongi me zaka tuke na dona lobo totoka kime mi basi ngile bitukina na staff ni PMN asang ni mwoleza bi eroti na buku batike na numuni leni vale kito sa babu ni pina katika ni binu mnile ni pale na buku niko konda tutoka baka ruta kamai watalakine vi mosisi dhaba wakila mosisi dhaba na mbongi niku waiti kusarti kama inepia mataklele ni mataka menenga hizi sambu menenga hizi sarai wairo na nona nalei ya vitamba tiku mai ni mataka na nona tau maru taka tiku na singa kebiti ni mataka na wekanda mai wairo ningena na maki mai bana ni tau ibola mata na Facebook page na nina reza na vitara vichu kina na live na vitara vichu kina na nitau ambaleta nikitau na vitamba tiku na celebration na kena maru taki na singa kebiti mai wairo batala kina o kalandi abike mni na singa ni adho na bebu no so se ni be sarab mbeka ano ndo songo mai we roa ni to bola mata na PMN Fiji rani ni sarab kina na video patike ni tamba patike ni be kaso na bogaru takatiku mai o mo se se da

0: bongi pina kini kua pina kawale mu andi tau Luisa Thapa na roti kari totoka ki me mimi basingi lebu kine na ikabi ni kua do tai nore tau kari me irewa Winaka na woli na ika watake na na linga ni marama eh? Watake na linga ni marama totoka baka oti usanga kila sarto nga ni toko talanga yesen ni balwiki muni ndo talanga na udiwe ilevu totoka ba hodi na ika na singa ilevu batalaki na
1: kausar mimbenga
0: ma iyo vya bot na sirta rabu kwa kere mena bote ikene sara vena staff ni pia men Fiji na mbongi vena kanikuwa au kila ni ndo na madha wa balabu talanga biki mami biki to unabuku ni kena wakarita kiti gobera na kena na woni leo ni Pacific ki mami zaka zaka bata na bi kame mbalata na nonda bosa na nonda itobo wiva buli di tigwirto kale buti kina na babi ni bina kabana bana staff en na mbongi bina kanikuwa
1: Saula Randindi wule bina ka na ita bina kabali wana ndo ngiri mai wasi atoka mai sana sere sere ni kirea kodo kodo ni lo mamu malumu ni tombu gome no mini nambongi vina kani kua
2: You're now listening to PM in Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Waindimbala, Kuki, Pamaro taken the Tikonaka, Nakanikua, Yokelango singing, Volanitinika Rose. Verando Tukuna, the night is still young. Iyo sa abo e rosa nga bulkabana miniti me tin karona kaloko sa abo talanga e rosa nga bulkabana miniti me mai dhabana niro vingara vina parama viwe kani ngo vina kabalebu na semetiko mai keo ni talata so ni tukutuku na mbungi vina kanikuwa ni nge ngole nga yani na wala mata ni PMN Fiji sana tiko kede kina na tuk ningito nonro vivo saki o Elenoa wate kerto na mrama ngole tiko mai na pakare taki iaya na mbungi na lomni mada ongo Ayo, ninge ngwale ni kina. Na tiwa kere kina ni tuk na nambongi vinaka ni kua. Iyo, wakuriti ko na vivatai na kere sere ni mbule vinaka. Peke mnina sengi isi mai, peke mnina yan rambongi tiko, nambongi vinaka ni kua, sere ngo ni nanumi kere tiwa kina. Peke mnina Vei Lucy, na sera talanga ngoa ni na numi kia talatiki ai ngai kina na mbongi vinaka ni kua. Lei Lucy, menomu ni na mbongi vinaka ni kua.

0: This is PMN Rotuma.
1: E la posi ma la he Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz Tini tine e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la loani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.

kai fa fa tai ku ma ma ha tu ha ku tu ha ta li liu o ku lau i ko nga pe ta nga ta al ho fa mai o fra ke a ke a tonga fra ke a ke ho ma lau ma li e ke ma u ilo ko ko pe ku ma no fa ki ta ri ki ai kai ha o fo nga te tu ma li e fo nua e o he ku ta nga ta ai a fi ona al ho fa mai o fra ko lo mo ki ma tolu pe mo po ka ma ni a ki a ta po a ki a ho a fi o fa kele si e ma mo ui te fa fon ho ma wi wi a ki ai ta po a ki a tu ma ma fi fa ya ho ma fa ko loa te tau fo nga i e polo ka ma te ki ta ki mo a pe ai kai he ho ma fo nga ka ma ho ko ko ka kai fa ho fi nga lo i ma ma ni ko lo tu ia mo fa tau fo fo la ko ma fa i ki a si su kai si ko a lo ka ko ma fa mo ui e ben te kresa e ma ho fa ho tu a pe ma fe ho la ma le ma ni oni. Pia te tau tolu ko toa pia o tangata.